Nikana ikiwa balu koshi umembe sirungo bukane bakane vuruwana na razi msambiki zambezia. Afuno vuruwana saaringele. Hai, ama mbali ya pole pole mnoiwa. Nyiwa malawa shagelana ima weyu. Hapa limiyo, wewe hali mi lawe. Wone kani, amana saaringele ya mala nyo vino mzugunwela. We saaringele, yesi niye we, kazi haitha wene. Mi hapa, yesi me kazi nzivelua madu weyo mkupuna vina. Sika letero, nina duwe ya vino, nina kazi nzivelua. Iye nuziva. Apo kutu mambali. Kani miyo, we sikata kiri we, pika nzivelu wile. Mi hapa sikata ya mwinya, weyo zelena uvi. Amala yene, miye membesi, undo wakuli na makara. Sikalta kuzibiri ile rangi leo na membezi wewe bila wewe wale ndona makule makara naona salinge le bila mi nyo ga rupuje ene unyanyuela ama la mungu na mira mujingana sikalta ile mio vina laida kinziva gae salinge le vieka ejia kinziva mambali ama unyanyuela mwana unwele sikalta ndona muzika akule ma Agule mafugi. Agule matimati. Pwede, pwede.

0: kwake.
1: Na lulinga ukariwa na nini kana mwinyogwa. Bondia makumi.
2: Nkana.
1: Mulu.
2: Tata domingu murome odilevere la mtapule mikoba zetene.
1: Nde.
2: Nogeni makani wako apani.
1: Bigi maza.
2: Niyo kuno na bea.
1: Kambe. Nzu nenyu ni nkalanga. Nzu ni wako niya mikombo esi do tenda radi msambiki.
2: Mwele mwoku no tama alena huiwe suwele.
1: Ndede. Kambe ni.
2: Yoro maadi funa loke iyo liwe na wano.
1: Nde.
2: Zetele na zetele za kalama iwa.
1: Hmm.
2: Zetele zilo bora mwajea.
1: Hmm.
2: Maa la bonga tena na ikeli iyo. Nikuwe uwo. Mungi mwe uwo kuno olikuare soenjo. Wakana mapadu mwana yonitia la bolente na ishano seven unongea yo meteno wadamila yono walenga nikosa nikuru ni ukuno na asisi ya sangu wa
1: anamiba
2: umwele mo hae meteno wadamila yono walugu mkubata mkui eso zizira mulugu weka volada metene noeda tabunapa janongone mzunga tinga kalava mkombo ni hiyo hini Onfuno di tambia po di tambia kito mwene.
1: Hmm.
2: A di tambia lo biso zino gwa fokuno kivala. Na yi e barbari a di nena mi.
1: Apo e barbari?
2: Nye di loge barbari a napu ya bulu ki ono di yomu zizu mbono. Po di ngafuna yena di tongi. Kala di nga wafu.
1: Taba. Meno tamala. Motene, ane warwana balanzibe lwanzu nganti. No tamala. Kambi ni ligi maza.
2: Niyo lukuno yoro madiro madiro njina mwari njio korono wapa
1: ndi
2: dona Josefa Carlitu
1: mwana
2: gazeli na ulukule
1: ndi
2: mwina Amerika ulukule
1: kambiri ya ina
2: kambiri ya ina niyo wakuli upati wanga wede kwezo wanga mwaliso bagarela oto Amerika dafu na wakuli walukule watu rumela ganyo kule agora nganyo wapano waga kamunigale
1: kanatu njigala kanatu njigala nozao
2: Uwele mo.
1: Kama ni makare.
2: Tao, di wabuluwala mambala godoni ile labo.
1: Aha.
2: O, yon teme wa Eliza Joan, ufanywa wene wale.
1: Mwono mo.
2: Rika na manwaga, mkwelo wa Betinho Ricardo.
1: Aha.
2: Kalafia Ricardo.
1: Mbe.
2: Ricardinho Ricardo.
1: Mm.
2: Yuri Ricardo.
1: Mm-hmm.
2: Kuno likuwa rika dini omeka, ukala wavino mkwelo wa Mambinho Ricardo.
1: Mbe.
2: Melki Ricardo
1: mm-hmm.
2: na ete de ndodere anita kula mtu oluwala wako anili wenu wako da simagoro mwede tene
1: mm-hmm.
2: oposto kapu saidi saidi urnira mela
1: majidikana umungani
2: wene wale jive kwa yoyo
1: yeah.
2: okuno likuwa rete na kala izi na kala mdi mwode bayano kuna miyo kosa hata peno zige ya nyalu ni mwoda ni mwoda diliziwe
1: mhm
2: Ah, então aquele manager lá, ele não gila mesmo malu iwa.
1: Bueno, mo.
2: Na nyoko na kuya mulugu ba eni le gumi
1: na tamala, Bega maza. Bega maza. Okana mangao. Mie maski badi bodileo fuga. Manyao mokana mangao.
2: Nyo a mwaloga ga jomo muri magavina.
1: Na mie maski badi bodileo fuga. Mokana vi mangao.
2: Mie jo noziwa.
1: Na na mie otene.
2: Noziwa.
1: Mio obi wa wenye unkala vene mabatado. Ayetene bagewa hila hapa nyo. So bigi maza mundo huku nyuma ni apebo. Bae, ayetene bagewa. Bae, kaa ingile leo ningi la mtito mia hapa nyo. Mangu wana, unakale wewe. Wee, ama lasimane jitha wakale wewe. Ne, unuloke batamoni.
2: Mio na buyejo noziwa so levele. Ayetene bale arro mela wila bigi maza gaza. Wila nyuma niko ya apebo maji. Mworome ya disobori ya makani. Nda bwene wila kaa makani wila ofisabuzela ni mingu makani. Ati yeteve ziwile yo ukuno lipana na padu ilo wa wingi la. Maikinisi ya zalo gile miya tezi na nena iene na miyo kazi wazeile. sabani gakala tulafu na ukali ulikuwa jala za talu kunangani wakama hizo tine zimbara majianga mpo mloga mina kana makakana
1: mwanamu
2: nitao miyo noromela miyo kanalo geza ariza mentoni za name waga porque dinkala nganuwa pujia dabuno so anoza rumwe anoza rumwe
1: bagi wa mazo wa bigi mazo kono
2: mzu unga nti ni gaguma anena sudomingu za alberto ata ilage iyo ni ilage nga funono ni ngingeta medi gomezele bada apuri ya kwa gavina mzizi
1: mbwani mwa watamala wiki maza
2: ya mba ega vodea duwadu karimu vati
1: Mere kwa sababu ene nyomo teno ni burwana mimi sema basa au mesu na sikademi mimi ngadi tie mi kombo isa kwini ozibilo laba na nyo sababu basi o anto mimi ile nikal na nyo basi kotene ile kwa sababu kwini eh belo Eduardo Karimo Eduardo Rubi Eduardo Le ana ngora mo bu aba ngora Eduardo Karimo kulekao kanu bua kwali makane namta mela mera dina go ila kana barbari kana wasamile Eduardo Karimo kawala makani yenoza na Eduardo Karimo warma dime jama basa ole uno bua baito panangata mele Eduardo Karimo ndana vi dungu isi laisa enagua marma

0: Beluwa inajini buroni nkoi wa kubiri dhuwa kamitha na nakalaba na elege. Mwagumingi uli wa mtito ni?
1: Mwagumpeso domingo vina kuwa.
0: Miyo ni yeluwa katunga ni?
1: Tabae marijelo.
0: Bovi.
1: Ule onloka nawe?
0: Ah. Keridu?
1: Keridu?
0: Ah.
1: Kayo?
0: Bani.
1: Kudu ene muramea?
0: Muramea odu bani.
1: Fiel
0: wewe marucha gachinja akavinga bai wote wajao.
1: Odinio?
0: Watiana mchito wakao.
1: Oele gapa?
0: Oele gakayo oele ga. Au marucha uzuzu mire marucha ngokana mila badha o. Bila wa mwishi kitara na bruno onte na fieli.
1: Nada, kuruba mila ba patomo domalo
0: saya. Ono zibala, ono zibala. Iyo ni ikana mpaka nyokuno bila wa fieli. Mila badha e, mwishi kitara.
1: Nada.
0: Ah.
1: Nika na mwishi kitara pa.
0: Ah.
1: Nada, mula ba mwishi kitara di mpana.
0: Na, nga mbuka mswa bae weo zuzuma marucha. Anapende obele bai ba uzumia wewe boko bale ndoma tanale obele daga
1: ijuene
0: ah ijuene ha
1: eh
0: ah bai to fieli
1: papa
0: ego mi katonga ko machirka badare mwene machirka
1: dada machirko do do mare ne ngato na kwa kinazo nyama ito mare ne kuna kala makane mena kwa na
0: mwene bo soma ne gyo redretu
1: mbale na vira soma kani
0: katonga machirika madhavi banu fune umri gele umesi umuna mbesi wasika dimingu
1: sika dimingu
0: ah
1: kaba ya mfuna mbewe na vege umaka noko kada mpira mfuna mbewa wedi wa weno
0: mbana mfuna utikana
1: mfuna utikana kudena machirika ya
0: nani
1: ni makana
0: afuna nyigaluwe
1: mfuna mbewe na mnyigali makana ya
0: mna mnyigaluwe ya
1: Nada tegele na mpote wila kayo ni mdua nanyi gali. Tineki atute na mwani loke nyari.
0: Haa, nanyi gali?
1: Haa, nanyi gali. Awele nyi gali.
0: Kana mtu kuleni mwadhi, kana mtu kuleni mwadhi, mundo nyi gali dha. Egile ngono waka mwadhi, ngono waka mwadhi, na uponye mpura mwadhi. Awara, kana mtu uliwa mwadhi, kana mtu uliwa mwadhi, mundo nyi gali dha.
1: Oo, kawele, wakomu.
0: Iya, mundo mwanyi gali webae. Wanyigali wakundaje la wanyigali wakundaje la fieli
1: mulobana kao ni la wewe kora duade la vingwa ndimeka na
0: telemka ndo mtu ni mwadhi wewe uli mkoti umalo kulongozi wa na ndo mimi ndo wanyigale hebu simeli uno wanyigale za eh ya wanyigale wewe
1: ya mulobana to kuganda kaza wewe
0: ba ndo kaza ni wanyigale
1: haya pero le kike dawe pero kike dawe
0: Vieni. Kame nyebele na tu benyamizi sibani unoni gele omese muno.
1: Nyanyi.
0: Bani, olivene mo.
1: Olivene ba.
0: Ndene.
1: Dono resensia.
0: Ah.
1: Azwaga mwina kwa na wili dona Fatima.
0: Nde. Alieli?
1: Alieli.
0: Mami mama ndimo.
1: Ah.
0: Nyu hapa buluvi. Mama ndimo mama mima.
1: Ndio mama mima.
0: Ah. Ebo. Ebo diwa.
1: Eh.
0: Mune bodelo.
1: Iya.
0: Ye bodelo mbai bodelo. Yo ko muande boli ni muande lwa.
1: Wo vina kwa kwande lwe.
0: Mm.
1: Wo lo amukile witu po utawa.
0: Oyo uno zivala.
1: Ah.
0: Uno zivala.
1: Wo wa amuligolo ololulu hapa le hapa le. Wo wo ku.
0: Babi.
1: Ah, wo lo amuligile wo.
0: Wo amuligile mi ba.
1: Iti bani.
0: Imani.
1: Mwanzi baniwe. Kwa
0: kama
1: Azida.
0: Kadiwa. Wewe fieli.
1: Baba.
0: umaso anjira ya mafuga none ya masaka bana mafugi
1: umaso anjira yu da kuna mzuala managa ilida
0: umaso anjira mina
1: kakala umai
0: weyo
1: mafugu umaso anjira kakala umai
0: naifiru kala nga sangale sabe
1: atena hapa no vanu mafuga no ito na uzulu vinas
0: wewe fieri kudivore da wewe wewe kudivore wewe fieri Sabe, filho de maro, vai de maro, culi machirica maro, maro, filho, vamos lomone, ué, filho, calanga saringele.

Mweru buno wa agosto mweru wani kwati na chuwabo mweru wani kwati na bera mweru wani kwati na nampula iyo banika yela anyway na matanga bandoli uno na jowi lina mabasi onyuma pebo rati msambiki na lizo na chuwabo mesu wa kadimingu mithoro wana nami wote nani vorona misa mabasa kwa zake pari yao mesu buno anivage barbaro yela liba moda No na ya kabi gapula mir ngono vidi wale wale lipuli na yake jina ya machikumi na wakumele da katana mwada. Nyo na iyo mwada ni kwa sake ombe subu wa sikadi mingu na mwema radu laba na nyo ombe subu no mwema li uarumati yu. Ningeza la wale zetele na mikalo dofanya linga mumfunela na miya ni vuruwana Mosambiki na zilabu doko bela. No tamala mningo tina maruati nyo na iyo mwada na radu msambiki Zambesia. Nyo motelo na iyo tamala ga na aese utene anda na dime ya dungu dhote yote na vajitado. Njeza la kawalea zutene na mikalo dofanyi na wabala utene ni vorona misa mabasa. No na mwye sadi shandu shikanda na tangwe. Vatado mitriba zgaruma za 24, 21, 27, 14. Tinenti tayobo 15 mika juni belan lima mandanarizu misa miko mbesu muna kandida nukova. Ngani tinenti vamalo ya nikovene. Aye. Tinenti kinzi, tinenti taibu kinzi, mitito kanati ukoma kweni belamiyo ngati bolowe, ne, mkana uru wane. Yeah. Aye, nami omni wadara msambiki. Nyomo teno ni uru wana ombe subu wa sikadi mingo, ni mfuna leza tene na mikalo dofanya linga mfune ilani, sabwa, radi wetene denyo, iyo robele varomati, unawangara na mazu ninga haba, na tene zoti ya otia na Abana nivorana Mosambiki na zilabu doko bela. Bondia. Metitu dhoruma. Tangwe. Vatado. Na nyomo tero nivoruana.

0: Moni, Moni, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Come.
1: Oh, koko ka tinia no mulale ya.
0: Ah, ana mulale ya. Mo koka ho mon ruha masuma ki.
1: Eh. Aru koko ki o ke ki handelo.
0: Mm.
1: Awo o thana wa phama ho.
0: Mm.
1: Ni ka phe mo khwa ka ke ta ka. Gina we o tha, gina we o thana wa phama. Yene o ka khule ya u heno ki go ki hela o wa khule we. Bonjo.
0: Yo kayo yo vila ah wako wako na na kulere to otana pa motana pa botana pa ba to
1: lawo to okay tabo you are no muna boratio ni muna boratio yo gena wi otana wa pa nta o yo wa kula muya wi hene twani
0: gena halu chikelo le zakere to brigado otana pa ma
1: ah yari yeyo
0: unu ila tambalela brigado
1: brigado
0: Moni, Moni, bon dia. Voilà. Hiko haela.

0: Mano, mano, bom dia.
1: Bom dia, bom dia.
0: Bom dia, bom dia, como é?
1: Bacana, cara, como anjo?
0: Bacana, bacana. Luta nani?
1: Luta na macumbeli, ompoto, odere.
0: Ana macumbeli, ompoto, odere. Nina tamana na macumbeli, acho. Nikami ya nani mwahola?
1: Mwahaole lo. Mtoko nswele nla hui. Bom dia, boa tarde, boa noite, é soco. Vano, piano, alomwe. Tio, ui, narui osisilo wapama, narui otana wapama, narui wililiwa wapama. Edomo ekina aku ti la yo ui, hai, wakwa kwa umbro jela muko, ni, musilwe hai. Anna akula ya, go silwa kaho silwa wanyo. Vano otana to. Omuro jela ui kai hai otana vano. Vetana kula pama kahe kini okumanyu. Osekwa tunda na hai osekwa wano mwile lue hai.
0: Bondiahu potarahu ponotahu.
1: Ponotahu.
0: Ta boni na tamalanka wa mwenye na chua tano.
1: Opa kira mga rakana garsinda migeli. Anapi linyua no mga kerenle. Anapi lupekiyo mkuba ansa mora. I okala o purso ruwe yu fordomu. Kilupe kie goke lo mpoto wenu. Tapanye amwe ne yao nilipelele elapo yela. Ekanle ana mpoto. Ezwele nbuna nana Rauli. Nasa ketare ana Musa. Ya tu ote ne kiwira lukuluku yela brigadu kwa tamale.
0: Brigadu, nina tamalela bondia.
1: Bondia otisilo wapama.
0: Brigadu.

ni salama kuma sanu mai wura tan nan mu hasa wasu sel I halaka mitala vakangwi ni hiyane, nari nerem ni hiyane, nerem malila maha walelo. Ola ovinle, kendo na wiwane vila. Moni bondia. Wala.

Echela igura tana pili. Sawo sisel ni mitala sa makuma sisi na tano. Nuru helakani machipo hiana hiana. Nani kuru Jerusalem. Naiwa soche kasiwa wayowo. Kawira nani maswala mkuhe murima mwenyo. Anyaka mwifupu elele. Mwivarere. Mwimuhia lele. Ozeru zunale iwo onlochi wawo.

0: mukhavihero musatoro epoma ele yojile pasqual sitoi ohoniha wukhuwa wawe ni mwaha ola onatjela wereya mwepoma ele yojile muholi anikhuru nepoma yalto moloko eprovincia vazambezia Ernesto Kwerenkwe onawo pananloko epoma ele wi enalokoha akomakela yale ankhala ohomva wi anera akirimi mwepoma ele muholi ola alotjanethano vinreweriwa ya muthukumano wa ohuli wa mapuro wovareriwa nari waanyanyiwe nthona mawawo yale ayakha ikontopili ni makhumeli na sese anaiwa mapuro yale asupai muholi ola ahatjera muselwawetho ariki ananlokwe poma ele yaltomolokwe yapatjera walokoha atchuyala anahalu malihiwa miaha inereya mwepoma ele ya wiphiwa ananloko vate vaya murampha nari mataksista anatjela okhwa mepoma ele akhulelaka mmaho ola muholi asupai epoma yaltomolokwe Mario Amos orromeliha wini khuru naya nahalo la pamte kosaya wi epoma ele khale ni murechele sari sophatjuwa sa iprovincia vazambezia
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Valona halo kumabakani ni akawa na gurue na mwiwe nthamane habili uniuni yo waho yonle lihera mia hasa mama lihero. Amuthuku mano yola were ya wanyambaro nikeche. Nthamane moni.
2: Moni nthamane moni anamiwa. Anamina amoha moha. Yina nikeche nyambaro herenge poma ya wana gomokoni ya provinsi wa Zambezia atamalela nikuru na mteko za wina na ya provinsi wa Zambezia vantowa woreheria kwa haela aneta na muha ya menelwa nikeche nyambaro anamina ala aiwe inzo otukumanya makuru anamina na pira masana masese mpuno muha yowo oriwa titimiha ihe rizoma kono waho zamenelo anikeche ni nyambaro nimi epula ya tempe urupa pomele ya wana gurwe atua muhamu hato yerele onamo na menelo anikeche nyambaro azivediwa ni yele onaya wa ekwa haela ya netana muha ya menelo anikeche ni nyambaro Elirihiha mwemeleli ae provinsi wa Zambezi ya piyo matush ohali pisa kwasa kwasa yona aholeli ya miteko za wina ni kovelelo we titelele opara miteko dovuha iye ni kovelelo tse provinsi ya wa Zambezi ya piyo matush ore indo ni mwepula erumpe acho aherla onamona menelo anikeji nyambaro ana ya tukumanye anamipa na pira masana masese aipoma makumeli za province ya Zambezia okumela aipoma ya wana gurwe abili unione
1: Radio Moçambique Zambezia
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

aiwa wei wanto apa hia wawa. O kuri hiwa wawa. O ruwa nana onye mulana hiwa wawa. Masu nikuru na wipa Maria Nere Nosa Vitoria. Yala leaya. Mbalua onro wariki. Yeye lanto nikuru nenla nipa ya. Nere mbeka nikuru muwela. Nikeri hiwa nene yale ankuru muwela. Wia roka nipange. Nriche. Hehehe.

0: Mbo, pukumala kufa nyimbo ishi mundipa senzeru ambuye kuimba kwa Charles Makaka mwana kudziko ya Malawi mbati senzaisa pakati pa makani yatu ni Steffi Nkati mwenye studio ya Radio Mozambique. Kodi Charles Makaka tipange kodi mbani ncheso kutiunga vesira nyimbo zachi usakomero sakomero muntima kutingabi ushu ndi mamuno kukwana saimba nyimbo za kutizisa kupata ntima ncheso kutusandulira chipewa ngupi.
1: Poyamba ni magoshitali maningi ni magonda kwambiri male mauje ni Farisidu Grace Chinga kuma panopo anapita ni mwana waje ndika akandikama mvesira nyimbo muzika za mwana waje naneso ni mabvula jipa kuti mwana ayi akuimba maningi ndiye ni magoshitali wonse ni magoshitali maningi chifuka ni magoshitali mai wake mbi Grace Chinga chifuti amaimba ndithu motsimikiza molemekeza Mulungu ni mtima wonse. Panopo mwana jeso asaimba kumalo itonsi ni maisa watima imigaso manja uta mwana kuimba we.
0: Apo panyimbo zano musapanisa kubusambu mwanangu achimara torato utayu mwasati kutoma.
1: Ma video nda chifaja ku chifwa pa ma video pano akudula maningi ndabusa ma video kwani na woito. Ya pali nyimbo ya Yesu ndiye ntetezi pali nyimbo dziko la pansi la ipadi mundipa senzeru ukafuna banja langa limare ukunama. Ndiye pali nyimbo ijamene ya chuka pa TikTok pa Facebook kumene wabempera tani eroi eden wabempera tani ichikuli na baba Yesu wanayenda kaka di imene ya kakuvuta pa TikTok wambi nde ma video ndi vina woito basi sina banga zinji maningi nate kuma zonse ni maudio mpera basi.
0: Mbuya Charles Makaka malonga kuti imwe nkhabe munthu anakupedzani pakati pa nyimbo zanu apo munangu achimbabulukira munthu funa kukupedzani yapyache penu utonge malonga kuti mbakupasani becho kuti mukwanise kuimba makamaka nyimbo zile zinalonga thambwe ya makhaliro athu nyimbo zile zinalonga thambwe yapire pinachitika pansiku na ntsiku mkati mwa mpisa mwathu malonga kuti muleke kuimba pinepi pya kupembera pa igreja munatawira penu munakhonda.
1: Nada ningata ile lini chifuka basa ndi ya Mulungu koma iye munthu yo ngata kufuna nyimbo ikhale ya Mulungu yokweza Mulungu ndinaimba maningi koma noti ai ucha zapange mwakuti ucheka ya kutukana tukana kapena mwakuti anajidani naji na munthu nada ndi zimene zingakwanise lini koma mono koma takha kuti ndifuna nimenye ya igreja iye iwo bosiwo akufuna ya igreja koma iwo dzina omomo imvekemo kuti patisinyo ni makuti makuti kapena kuthandiza ni makuti palibe mvuto ni ningavomere maningi komano andiimba kuti ayi tikamweni bwadwa tikamweni savecha huku nada koma ine ndikulangiza kuti nada si anthu dzoipa amutsate Mulungu.
0: Kodi pa nyimbo zanu zonsene zinembemo musachita dzingeza tani
1: kugulisa ni makuti magulisa lini mizika tikatulusa donte kuti anthu akamvera ena mboti mapeza kuti chemera mbo kuti atabwera ni kuno ena nati pasambo sinku ena nati pasatreje ena nati pasawoito ena deji zimene zichazo ndimene nyimbo zija anthu akamazikonda timapezeka kuti kukupita ifeko ngati pano ndatu ndapangati pano ndatusa nyimbo ina ya igerejanso yoti ambuye thamangani ndamangiwa ine andi pena paliponse ningapita ine ku Malawi kandi kuti anthu ndikanguti ndai ndikanguti ndayimba anthu amakhala kuti onse akusangalala maningi nde sitimagulisa komano anthu akati chemera chonchi chatimakhala kuti tikupeza mboka ngachepe pang'ono
0: apo nkuveka kuti nyimbo zanu anazidyera ndi anthu anango
1: ya amazidyera ndi anthu anango thangwe yakuti mmene zafikira pano anthu akukonda social media maningi ndewe munthu kupezeka kuti sumazitsata mwino bwino maningi nada amazikuti akuzidyera anthu ena mukati muone pa TikTok pa TikTok mukati muone channel ya TikTok yanga kapena TikTok ya amene pale anthu ena amene anati jambula ndikutukuimba ndikuimba pena pake ndikuimba pa maliro mukati muone bwino akupita kandi maviwa mbiri kwambiri koma no amene tikaonesesa kuti akudyera ndiwo chifukuti angotona pena pake ndikuimba pa nkhawa basi atenga ma video ya manager apita kasiponya pa TikTok anthu kumangoonera ndinadzaona pena pake amati Malawi media group koma munthu akwanisa kandi umbitale anthu akuonera kushistiri umbitale akushistiri anthu mukona ndi tepo amakha kuti akudzidyera mbwa anthu ena koma poti ife timazitsata lini timakuti tikuimba basi koma kakakuti wapeza ndi boso wati wakufungula maso tijidetepa tijidetepa makuta zinthu zafamba bwino sopano mukuona tu
0: kodi patatomere mkuimba mpaka na chino mukwanitse kupita mbuto zingazi mukwanitse kuonesa luswano ne ya kuimba penu matandu mangazi maluwani mangazi mizinda mingazi mukwanitse kuonesa luswano ne ya kuimba
1: Paluso langa loimba ndapita mbuto zizinji goreno ndapita ku munisipo ya Muatizi ndadzachemeliwa panali ko panali anaita na majove igreja kumapikisana ngati mpikisano konko amauchula ngati Muatizi amachula kandika festival ndinadzemelwa konko ndinadzaimba masiku atatu Anandi pasa dinyero ndito a munisipo tinasaini na saina undi pasa mu dinyero a munisipo a mutete ningote a mutete ntaizonse akama kuti ama ndichemera basi pagole ama ndichemera atati titane mphale uchawai wa igreja chabwere pota mazikonda kwambiri mundi pasenzere nyimbo za mazikonda ndienda khandi kuchemerwa ku Malawi kui kwambiri mbira khakuti chemera maningi koma ku Mozambique ngati kuchemeredwa bwino ndinapita ku Bera ndi maimeriza kaimba tinacho saso nyimbo ziwiri ni maimeriza kubera kutondo kumene kutaimba Muatizi mutaimba Shimoyo ndadzaimba ni mbuto zisinji ndapita benditu kumaza igreja choncho kumanika ndatumidwa ndadzachemeredwa soni pastorena konko
0: kodi pambuto zonsene zidapite munjipi nsiku yakuti imwe nkhabe kuidwala nsiku ineyi makamaka pambuto zonsene zidapite mmonesa luswano kuimba
1: ya kuangoni yakomo ku Mozambiki kuangoni ya ndi tsiku imene sinimaiwala anthu anakonza kompitisawo ndatakonza piti kompitisawo kunali oimba mbiri amaigereja osiyanasiyana kumene ndinatenga numero uwu ndi tsiku imene ndinasangalala maningi chifukwa kuti onse anaimbaimba koma anthu kuti adzijaja tsopano ananena kuti Charles Makaka watenga numero uwu ndene ndinasangalala maningi kakhali nayi dinyero ochepa maningi koma ine ndinakondwera kwambiri ndi tsiku kuti sinimaiwala mpaka na ndidzapitamo m'manda ndi sanaiwale tsiku mene fa ndinasangalala maningi tsiku mene ndaimba kantole ambiri maigreja CCP mipingo sinasiyana koma nditaimba ineyo ndinaimba mo masuka maningi komanso ndinaimba mozipereka ndikuvina mozipereka ndi ataona pompo atajaja anapeza kuti analengeza kuti Charles Makaka ndiyatenga numero uwu ndinakondwera ndikuvina maningi
0: kuti mwanangu achitikwanise kujiduka pang'ono tinabva nyimbo ipi makamaka mbuya Charles Makaka na kumunike nkati mwenu studio rati musamiki tinabva nyimbo ipi
1: ya timva nyimbo ya wapemphera tani ande mwana Davide nyimbo imene timati wapemphera tani Iroiye deni wapemphera tani Iroiye deni wapemphera tani mwanawe Iroiye deni wapemphera tani Iroiye deni chikuri na baba Yesu anaenda anaenda monche nene kufarisa utenga atafika inu penango anthu wazinji anamva njala pya kwanga opunzira Yesu ndipo wanalonga kuli bwino tonche nene tipite kumisasa inu kweneko tikapese malowo gona inu kweneko tikapese pakati baba Yesu ndipo wanalonga chakuja mufuna kuwapasa ndimwe uwapembera tani Iroiye deni Oye de baba, hero iye deine. Eya. Ndito.

0: mundo buka mbuto bote kumukwata para mbuto inango
1: takumero mbuya simpi mbwenye tingaona makamaka makadapita wa mpaka na chino peno tinga yisesa pamikazo wazibozi ya kuvivinizwa kwa antu imwe ninga bulikila pa prokuraduria muno provincia mikansu inalungwe shim ilalimbere mwe mkatumuna limbera ilikuenda mbai chita peno ilikuenda mbai kura nditani munga onesa
0: takota muno mu provincia Zambezia ningalonge kuti tikuenda mwadidi tangwe chaka chateshe tizi kugumana ntonga ngati zinezi ne tangwe buka janeiro mpaka dezembro provincia ntsene Zambezia yakhala mwadidi ne chaka chino buka janeiro mpaka na pano tisati kugumana kazo ntonga ngati eneyi so chaka chapite icho tikulonga 2024 chaka chata tizi kumana pinthu chaka chidamala nkhabe chaka chino ate pano nkhabe so 2024 daoneka kazo zitatu uku ku Milange Lugela Piantu anakwata pale watu kwanyezera kuti tikakutsagireni basa didi ntantan tau tidapata ndoneyo pano jali kuthabuka kadeyo kune
1: nguveka kuti basa likufamba ninga munafunikirepyo bulikira pa prokuraduria ngati mwaino provincia pakulanganira mikanso ya kuvivinizwa kwa anthu peno kukwatwa kwa anthu mwamphamvu tipangeni basa sachitemwe tiwera kuti mikanso ichite mwalonga kuti chaka cha 2024 mikazo ioneka itatu mwenye makadapita wa nkhabe mpaka na chino nkhabe pondo mikanso kuvya kuti basa likufamba mwadidi apo musachitanje mwene ngakonda prokuraduria muno provincia tiwera basa mazibozi chite
0: takuta bunzo ne ife nga prokuraduria basi atu tisachitatepa ife tisalonga na mbumba salonga na mbumba ningatepa tiri pano pa pa radio pano tikulonga na mbumba ta basi atu njene tisalonga na mbumba kuwapangisa bale watu kuti afungule maso noe asagone tangwe masiku yanu pinthu zinji zikushitika noe tangwe tisadziwa kuti pano pyantu azinji abale azinji akutabuka tsono nakutabuka kwena iwo alikupita ta asabwera pyantu nango na mitima kwipa kwa chita pindu umwe nkakuchitika kuna mbali yako so nifipano nkakukhala tepo nwe tisafamba ngani bairo kwene madistritu tisapita kwenda kalonga na mbumba kwenda kapangisa bale watu kuti iwo afungule maso akale akale atento ne kuti akonde pindu ngatene tisalonga basi na pyandu ife nkakuneta tae pano takomerwa chakachino tisati kuona pindu ngatene tangwe mabasi ame mwifiti kuchita kwenda kalonga na pyandu kuti pindu isa oneke tae
1: ane kuti watu aradi Mosambiki tiri kucheza tiri pano na mbuya Rambo Simbi bulikira pa prokuraduria nkati mwa ino provincia makani atu ndi thangwi ya kuvivinizwa kwa mbumba nguveka traffic kuti psowash apo mitokos ili pa kwecha ya 8791-2657 tibwezere ntokos wa 8791-2657 unango ntokos ngwa 2421-714 unango ntokos ngwa 2421-714 anafuna mchadira chai ntokos peno nyakuti vatu anakumanika unangifuna uzizi na ife pyadidi cha intokozi mungati kuti muli na mivunzo iwo mbya dotori Rambo Simbi anati akwanisa kutalani thangwi ndi munthu nyakuzuwisa makamaka bulikira pabasa na chitweshe tora kubweza mathangwi a uyipi wazibos wakuvivinizwa kwa mbumba kazichikene nkati mwaino provincia mba anang'ono kuti asavivinizwa pinepine bisatutumusa makamaka utongi ngati mwaino provincia tenepano mitokos iri pakwecha mbuya Simbi tingaonesa thangwi ya kuchunyuswa kwa anthu tirikulonga anthu ale anachita

0: la Maria Assunta, ine mindikhala Maria Assunta atelero. Pepa le pene pai mbakafunzisa pepa le zinachi abuluka para tropa. Tropa cha kumpiriri Nampula. Ndi kudende kutropa kule Nampula. Mba mala treno, tempo ya koloniali, ya putikizi. Mba bwereza kwa tamai. Pida bwereza kwa tamai, jamai akadasiwa na mimba yotopa. Azabaliwa Farsida mbali anga akachemera Felisiana Anibal, Jolvera Pondo. Takwatiwa na wili mpitienda Nampula na mayu watu na payu watu. Pai kwe kule jamba za paswa. Karta ya kundusao mbakala motorista waziru tempo kolonial. Na kumala kwa tropa aje, kwe kule kutropa kule ya balako mwanaonangu. Zinachi ndi Beatrice, Anibal Dolvera, anafunzisa shkola ya Mikajuni, ninga profesora, dotora. Mwano la baliwa Nampula, nzizu wa tropa. Pobuluka kule, karta ireja mbazabwera kuno kuzambezi ya kuno. Bwera kuno mbafunza na anza chembo, mbafunza, mbafunza. Po kufunza baladoa, kartaku hii, yote pa ulichereweza tai. Ndoko kuboma, unatrokari, mba ndaka chinja karta hili, mba kwata karta sivili, ikaline ndi karta militari. Da kwate karta sivili, mba ona basa, tezwalache mbasa kila basa, mukapate basa mropi ziri maosho. Mba kala motorista kunanti, fabrika ya mpunga, dishikashiki ya mpunga. Nanza chui Farsidu Mawaya, onsena mara mwalira, paiwanga na wanaopondo wa mwalira. Kwe kulekwe nende, ja piaka pianga, piena mbipikura, ndafika musejano, tamangira setiano, piaka pita ndatu. Pe palepe ni pai mbazani piti sa shkola, kunanti yuku. Ndafunza pre, ndafunza primera. Basa ere mbitani, mbidroma. Mbitiburuka pai mbatikwata, temo rumbala. Fika Morumbala muntu na manjache ndwa manjache apita ninga motorista wapidi. Pepa lepe nejandi nzizimbo kato muangondo muno Msambiki muno kuti tikwati zikwatu. Azungwa zaburuka Murumbala mbaenda mamburuka. Paya sala kusala kudasale apangano na zungwaji kuti ife tiri kwenda. Antu ofuna kwati zikwao. Lero ife ninga kobira kukupagari wengabe na kusira karushi. Pai wanga mbasiru wakaru ya karimbwa marika dayaksu. Hakura sara pai na nzizi. Ana safuna kuja na chitanji. Pai ja komu mkondo ene ya transisawi da goneke datai. Papa ja za kwa takavrile da sirwe ninga pagamento. Mbaka gurambuzi migaza mbaka za gulisa kilimani. Masiku mawili matatu mba zaona banka kwa mbinje. Mba ikamerika dorea chepangono mba siyamonu mbaka gulisa. Nsiki ziri zitatu ifimitika funza basi. Mbazaona mboroja Manueli Kashkera pa Marundu. Kawiride, azaone roja mbatatatara madukumentu mbakara komersianti. Aika banka mwandiwa, banka kwa mbinji, mabanka mawira mbafuza mbaza kwa tamerika diro nsene, mbaza ikamuroja mwle. Poku ikamuroja mwle ifimitika funza. Kumachibese, tikaenda kushkola. Buluka Marundu, ate Misao San Juan Batista. Kudafunza wakuru atuwa. Tafunza kwe kule tercera class, quarta class, quinta class. Nzizono le ndika zualemba. Pai nakurangana kutimwana nguwa chenjera maningi. Farsidu tiwanga Mariano Umberto, familia ya maiwanga kwa tindi Isabelle Umberto. Ati kubasa kwanga kuno kudandipitisa pai pondo. Kusafunika mundu kutafunze kulemba na tapless. Enta unafuna sobrinya huyu atani azafunze basene ya kulemba mshikiritorio mwanga. Ini ndakwatiwa na kinta class. Ndakwerera pondo megaza kudabalueni. Ndenda kapata basa mekanaguru. Mshikiritorio. Ndikalemba madokumento msene akusekretaria kule. Nani natiwanga. Farsidu Mariano Umberto. Francisco Rodriguez. Andifunzisa basa wa msekretaria. Sida kalachireweza tae. Pepa lepene. Tapata basa. Aona kutikuwa pite mpreza inangu. Aliguduera. Andichinja. Mba kwa tanyapena mba ika shikiritore ache. Ine minene mpreza aliguduera. Ndika pata basa basi mwemuli. Bozi bozi yo. Ya dati logografu. Kwe kule pondo kwa gwere mpreza inangu. Aliguduera para griza. Ine andichinja pondo. Ndenda basene ya griza. Buluka mule. Nkondo ya fika. Nda tawira Malawi. Nda malachaka Malawi. Na kurangana kutu ukalidu wa Malawi. Siwa muno Msambiki muno tai. Inda bwelera pondo Msambiki muno. ndabwera ndapresenta rikuno kukilimani kuno kuna pai wanga pai alonga otagora saka impreza kwili ya griza ndaponywa nyaminga ndagumana kuna nkhondo ndabwerako ndaponywa na magoa ndagumana kuna nkhondo ndabwerako pida bwerene ndanyerezera pita shikola na masiku ndikafunza kusemi chinchino kalende katisa mugwe ndapita janda chita sexta class mindi pasari minda kachita setima mindi chita wetava pida chitene wetava ole ndaona kuti funa ndipite basa ya chingumi ndakonkoreri kwa agent da medicina preventiva kuti ndipite nyumbanji ya chingumi ndikapate basa msaudi kwe kule ndapasari pida pasarine ndakhala ningo ndachemera mizimu pepalepe neja mindi gumanizwa na utenda nziza kuti ndiende maputu ndikamalise kuruswanga pyaka piwiri ndagumanizwa na utenda wansoro kugwa mazoka mindi vinirwa mazoka pai mandichita pensene ja mindi kalanganga 1900 ja peno nalangatani 90 mu 90 te 90 yuja mindi komesari kupata mabasa wasinganga anzanga ankhondo ametramu nakondena kuti nepano ndikaziwa kulemba andika ninga cargo ya datilografia pa comité provincial majini ndikaphatira na makina la datilografia makartão ametramu ndikhala ninga sekretária wa medicina tradicional pepale pene ninga provincia mindichinjwa mindikhala fiskali nakubulukapo kwa president distrital wa metramu mbaenda maputo ine mindikulokarwa ninga president distritali wa Kilimanuno pepale pene mindikaphata ninga president distritali atena lero idamwali chaka chidamala chidamwalira nkadamwatu wa metramu provinciali chinchino mindikwa kuti ndiphatilire mpando wa nkadamu atenzizo nafuna usankhulu wa munthu nango kuti akhale msogolero wa metramu muno mzambezia nalero ine pano ndikukulonga kuti ndabalananga mwana mbozi asembiwa ndambala wetenta yu nthawi kaphatene basa megaza mwana unango ndabala muno muno wetente singu wachitatu ndambala mwetente woitu enawa mbozi asembiwa ngapata basa wachiwira kupata basa kuisidwa ndi profesora wachitatu kupata basa maputu ndi profesora ndabala unango ndi auxiliari ali milange munango ndamwika likufunza maputu kuna mbalianga ndi ali shikola ya uyemi aluchita kursi ya profesora edukasyon fizika achita kursi ya kutoma chinchina kuchita kursi ya chiwiri unango ali shikola 25 setembru ana 18 anos ndabala anange nawo unango alikuchita upe muno Kilimani muno kontabilidade ananga nango ni unango ndi motorista asachita Kilimani na makura mwanango malisa na 18 anos ndi nsikana alikufunza ali desima primera ndakuza nzukulu nzukulu achita kursu ya ispo ya Saudi kazatera basanga ino mas parte ya medicina moderna iya konkuliri kursu ana ja 20 italianos ndina nzukulu nango da kuzene ana ine panyumba ana 11 anu ndi mwana ana ine panyumba na nsikana na ine lero muno ndikulonga kuti ine pano ninga mama Maria ndisalonga kuti vidanga ino inaphatene siku zezi ndikuphata pabozi na nyumba ya chingumi ndisala ngandu mamizi pangoni kama basa nyumba chingu msapata nao pabozi machimu anachitika munzi ndomu ndisafika mamizi mule mindilanga kuti ipi pisachitike tai ipi pichitike mwanganga nsanga pondo ndisakwalanga kuti ifi tidakhala manganga tenki tipate basa mbitikaona udidi wa anthu matenda na kozefe tisasanyeni anakondefe koza tipereke kuboma wa nyumba ya chingumi ndi mphatire unapatefe munzinda muno
1: Ante trakuchita makani na mama Maria Assunta Anibaldo Oliveira ndi mbose nkadamo wa chungano cha Manganga Bulikira nkati mwa inu mprovincia ya Zambezia ndi mwana kubawla kuchitritu ya Murumbala Makamaka nkati mwa posto administrativo ya Megaza Muno Zambezia. Kodi mama Maria wanano ndiye tane wanano sikanano pida kalemu mwali ndiye tane njipi senzu kachitemwe munga kumbukira machimwene mulinsikana.
0: Senzu daife idalinaine ikalinaine nchishi. Mm-hmm. Pai na mai adalima komersianti. Adali alimi apaza. Akalima mpunga, akalima mapiramanga, akalima jerjeli. Na masabado tikenda kumunda. Tinga kotoka shkola, tika paswa ora ziwiri za kufunza. Nzizu nangu tikaenda muroja mwapai. Bitika funza kugulisa ninga pinaishita ana a indiano. Ana funza kumachibese, kumauro. Primero, akashita kuja, angamara kuja, paswa ora ya kudishkansari, kupuma. Angamara puma, akapaswa ora ziwiri kutatani, afunze. Pida funze kushkola kwa revizao. Akamara, mbapita muroja, mbajudari mabasa. Angati ndiferia, tika pimirwa ndima kumunda na pae. Akapima na metru. Metru zingasi, ndimeshi, nchanga, ndimena ngonjapirimu anga kakakuziwa pepo. Tonsendi kafunziswa kulima. Tika funziswa kupika. Tika funziswa, paya kagula kuzinyeru mbaka za tifunziswa kupika. Tika funza kufura ngoza paya, ngoza mai. Tika funziswa na mamere tambe, pruki nzizu datomene kufunza amamere enda kakala pa centro San Juan Batista. Akatifunzisa kuluka pia peu, mabotinya, kuluka maguardanapo, matuwalia. Tika funza pepe kushkola kule. Tinga mambi, tika ugulisa nge binaishtuwa artis ofisi uchinchi nodai. Mm-hmm. Pide tika chita na irmale, avokasyonada, depoje mbitenda bitika ugulisa. Nta midi vunziwa midi imana kuti unga ukulo safuna karanji. Nangwa ninga ukulo safuna kare infirimera. Pepa lepe nendepa dandi kwa tamamere ale. Baka ndi ika kushpitali pa centro pale San Juan Batista. Alipo hospitali ilipo, inalero ilipo, songa pata basa. Na masabado, ife tonsentika sangula ramu ya Saudi, tikenda mwemle, funza mabasa mangono mangono, peke na surujia. Tika funza mwemle, kuswaira. Mabasa ale hospitali mangono mangono, nikala tivista deji wananga. Nalero ndina tivista pondo. Ndina tivista nyumba chingumi, ndi sapatira distritu, ansiku wa musentu 17 setembru. Ndi kuna patirene, mabasa onsene, anziko muno, amboma, amunzinda. Ine pondo, ndi kali na senzo ya kuti kufika na anzanga, mbitika lukambo ninga pikarango, kumba pikarango, mbitika gulisa. Pensani pepe tikapifunza na mata kare adongo. Chinchino muno pondo sao na antu wa muno pondo asachi tapikarango mbaka gulisa. Ifembo tikachi tapondo pepe tapikarango. Majika karasona masabadu. Puriki nsiku zizinji tikenda shkola tingabwera papa katisia muroja mwache mbitika gulisa. Pida bwera nkondo pionsani pepe mara kubiwa. Pai pida bwere muno nkirimani muno. Agura chave ya loja pondo pa brandao pensa moderna ao lado. Pepare pene, ife tabwera muno pondo pida taife nkono pitibwerera muno, taikwa pondo muroja mule bitikatani, bitikapata basa. Na kumalira kwa pai, ife ndifiana ngono, nyumba taishita kipasandu alendi. Alipo pai mbozi wa sumarianu, ndia nalirenderi lojatu, pai mbasi ya yokulemba kuti roja musagulise tai, pionseni mwepodi gulisa ndipara ana, azukuru, pizukuruwe. Kobidi nabuluka mwemule, antu watani, afunze. Pepale pene, roja retide gulisa tai. Kobidi nabuluka mwemule, ndinafunze sana ife anatu. Ana chinchu nonseni ni madokotara, ana alukufunza, maipondo, poswaji luluka mwene mumuroja umo. Mayuanga alipo, ali bari bairo floresta atraja number 1 ndi mai adakura na nzeru zadidi tonse nitafunza adakonda pita mwa metramu ndi madotori ndina mbali anga dotori maputu wa kimika ndi dalina mbali anga damwalira kali dotora profesora dalina mbali anga nango Sonia kali profesora dotora ndasala na mbali anga bozi profesora dotora si
1: malonga kote ndipisinch pidachitika pakati pa pyaka pinip kwa dipanzizo noli imu kakomirwambo kuchitambu chiswai upenu chakumasiku tine patu munga kala na baba penu na yavu kugasa moto mukalambu mulonga pitankano upenu muka mukachitambu senzile makamaka yoku gwamago ndini nji makamaka pika zipiru wane mpanzizo noli
0: Panzizi uno ukakalefi, tika paswa ambu ndawe zinangu zo kupuma. Tika chita shikala. Lero ngati ndi ngono nga kenda kapata basa mroja. Inembo jandi kenda kapata mabasa nangu akukuzinya. Panangu wa samagwe, tika pichita.
1: Pia mago, pia kugwa mago.
0: Pia kugwa mago, tagwa. Pia neka pire kulemba pansi, mbitika etani, mbitika tamanga numba numba. Indi kakala tambe jogu shikolari. Tika enda tete. Kwenda kachita jogu ya kazi, anakazi ali. Tikabwera kuno Kilimani, tikenda Mbobera. Wanango nseni ndikala mwana okutamanga tamanga. Sida kala mwana okuti parada nghabi. Senzo na asikana na pale tikenda jogu. Akadamu adakwata ziko munu, akabwera, tika presentari woreneri, tika kala na istrutori, akatifunzisa, marsha, okutambira na arendu. Akabwera pa shkola. Presidenti Farsidu Samora akabwere Morombala. Tikatambira ndife ninga grupu ya kultura ya shkolatu. Imeju mwasi narero. Ndinae kultura anga mbairu munaine desimo kongresu na mulele. Sida siya tai kusenjeka. Narero mbairu mwenda formaru grupu kutife panu tepa ndife andu. Oyemi tengi tipate pondo grupu ya dansa. Tisacheza na pebasi kuvina ukumbairu. Mwametra mupondo, munaine muno. Ndina magrupu, kada grupu na mwinyu, ana grupu hao. Kwarani, ana grupu hao. Kada lokalidadi, ana magrupu. Kada distritu tambe, ana magrupu wa kuvina. Ya mazoka, ya namulele, ya nyambaru. Ifi angu na metra mutambe, tirinape. Na inembo pondo, tirimwenemu. Nsenzo ene sidesi ya dai. Silesi ya dai. Mbairu manga ponto ni kakara. Apale. Asikana. Amunakulu. Ndi mama Maria Sunta. Mama Maria Sunta. Mundu baisha fika barandandu kwa sako Maria Sunta. Antu anafika. Anafika puti ndi saseka na antu onseni. Ufunzisu dandu funzisa paiwanga na maiwanga. Aweni ponto adali antu chizunga salonga era dinamikushu. Na leru inembo ndi kuteweza mwamule. Muka dadifunzi sapai na mai.
1: Ante, terakuchita makani bulikina nkati mwenu studio Radio Msambiki. Makamaka pa antwa matu. Lero tachimera nkati mwenu studio Radio Msambiki. Maria Sunta Anibal de Oliveira. Ndi mwano kubalu wako migaza mbalu matitritu Murumbala. Mbwenye alikukala pano panzinda wa Kilimane. Mama Maria, tipangeni pangono. Panzizo noli pikalipe kunensa muna mbache kulongesa nkazi penu mamuna kulongesa penu nkazi kulongesa mamuna mwafikira tani makamaka tuwera kuti imu kuvirana makamaka na babachi mwananu wakutoma mwalongesa natani kodi mbani adatoma kulonga na nzaji kulingana kuti kali na chinchinu pia siyana funa kulongesa nkazi kali pikalipe kunensa
0: funa kulongesa nkazi kali pikalipe kusiyana maja na yambandi mamuna saka nkazi gamara nkazi menaka perekera kwao
1: imu kumbukira nsikwene
0: pikumbukira tunarefisa kumbukira lero sota za chinjana kuti mamuna anga dasigiri kursu ya construção civil mbanda kapatira teti Pidabwere teti kuza kuno adigumana jankondo ya pinza, tiri muno nkilimani muno. Mbabwera muno kursu ile mbimala mbakuluka roma putu. maputu kule mbaoneka nzachembo kunyengerera mbaenda erdea pida bwere erdea tasagumana vetae akwata contentore achi na pyombo pyachi kutepite via bera kali tempo ya gerad za sezanj aza patwa kwene kukubera kunji pakati kutafike bera dafika tai mbazenda nsanga zazara koperari ine mbukuno ja ndazatopa pyaka penjipa ndasembwa na mamunono angwa na ine atelero mamunono inda bala nayo anna tandatu uyo yamba ndiri na wanawili akazi okoka I mamunoshi inda bala na wanatatu akazi anatatu amuna nda amwalira mwananga mbozo wa chikazi tene pandi kulonga kuti tempu zezile za kale ninga mpatiro wa kwatu mfambiro wa kwatu pali marupatu, pali mafungula mulomu, pali dinyeru. Itambe amyale akarangiwa. Chinchino pano, pia dinyeru nkabeko, marupatu nkabeko. Udapita President Samora ngoti, nampodi gulisana. Nampodi sembe sana na kobi. Majanera mentu chizungu sarongu anji, mpete. Nalero ziripo. Tangu anji. Anale famija ya nkazi na famija mamu na tenka kala andu okuverana. Tenka kala andu okukuzana. Kuti anaombwa wala dasembana le akuzane pondu. Azukuru akada kulemeza mbu yao na apayo hao. Denzizi weno uwa kwatu. Na muno pondu pisa chitika. So kufunza kwa chinchi no huku. Nde kudasiana. Kwa siana tepa. Ana na matelefoni Android ya naifi hawa. Alikupaswa matelefoni kuti Andrew aziwe pizi njipi anziku. Anana nguwa adakala na miso leo kuchepa. Alikuona nga iduka sawa inabwela matelefoni li. Iduka kupunziswa kuna wabwela mvideo au muplajma au mutelevizao. Manovela la sazira kuranga. Ana tuchinchinu alikuona kuti manovela alikuranga tae. Asa sangi zira pepiri. Puriso duku pemba kuti. Munzi ndomu. Naifi ya mai. Tikwati anatwale. Tia sakire mbuto ya kwa aranga. Kadabairu. Tikane mai shikonseliera ninga mnalongi razungu. Ana, amiari, tiarangi. Apale, tiarangi. Ninga tepa, tinaranga tani. Chichino chizungu. Na chemera nyumba chingumi.
1: Mbuto ya ngumi.
0: Mbuto ya andu wa chingumi. Akurakura ale anachemera mativista ale ninga mainfrimera ale. Aninda sirkunzi sao. Anakwata apale ya dejano ale. Ena ranga pitesa nkati mule mbaka aranga. Mashkola mapursori. Mbaka aranga pondu ana. Ninga kuna chitefe ife angunda metramo kuti unga kasafuna sembiwa. Guverno waronga utome kalida 18 anos. Piaka 10 na piseri. Tangu ya anji. Angenda ningatindi mwanankazi kukati kule kutalikuenda kabala. So niko operasao. Panangu mwana sakufa. Panangu mwana sakarako. Omaya sakufulala. Pepirepe nende pida unefe ninga kuti. Pia didi. Opia kuipa mashkucheza. Ninga mwari. Taka jogari. Tika chemera neka. Samago. Tika jogari ninga ati dama pepele tashchezeka na bibondo kumba pansi ate kumpleta mazenje mangasi bitika gwansu msuane tapicheza basi bebe nzizono wakale mavalidu wakalusiana amuna kavala boka disinu apale alizuoitu vintiano wakavala boka disinu makarsa aka zipondo aka kondeswa kuvala nguoza ku chepa, nguoze kafunika zopiringana mbondo. Pida bwera presidenti Farsidu Samora Moses Macheli, mbaronga kuti ana nenda shkola, tenka vale masa ya nachemero wa maxi. Akafika mpansi, duzi na manyaro. Mkenda shkola, nampodi vala nguoza kuvira, tika vala nguoza kupiringana mbondo. Nalero, masa ya mashkola mbondo. Aluno akatoma kuvala nguo za kujegede. Mbizatifika mbondo, makarsa. Apale pondo akangamba makarsa, mbaka enda shkola. Majorida bwela chinchino pondo, ulichibozi bozi nga makari umo. yokuti asikana akavhara nguo zokusiyana siyana mpaka enda shikora angakhala makasinya mbakaoneka guvernu pondo watu chinchi nomangatai ana onsene tenga kali na fardamento nguo zibo zise nikada shikora ningamunonere fichinchino ule ndule mu nalea idabwera ya didi kwa asikana kupondo akavhara nguo za kujiduka
1: Mm-hmm.
0: Za kujiduka zilipo ndu guverno muno msambiki mbalonga pondu kuti za kujiduka tae ngati ndi farde kushkola tenki ipiringane mbondo
1: vala mbunguo za kuchiza
0: vala nguo za kuchiza para kutuzikwa ye manungu wako iyo nga vala nguo mbukonesa manungu wako wachitanji chinchino anaonesa pepi ndi ale anenda mabare makuma ndi nsenzo ya akulu majana ngona nenda shkola ndikuona kuti abwelera ukhali wakale
1: ndimo
0: ukhali wakale ndono dabwelerwa chinchino nziko mwathu muno ana nenda shikola likuvala makarsa makabulwa kugwa masa ya kugwa ngabe mwana nenda shikola zinango atasavala magravata dai yokuti alembo kuti ule ndi mfunjisi wa shikola yakuti akaenda kule alikufunzadi ninga mukafunzira fe pondo Chitukuku cha chinchino chidatikomena njagudi akazi apembera. Anango ni maministra, ni madimistradora, maguvernadora, kareni pepi pika karakotai. Mundu kafunza te trisera kabuswa, shega. Manankazi nkabi funza te kwarta tai. Amuna nde kafunza te kwarta klasi maji. Akafunza te kwarta kari mana similadu. Ne mana kwalikeri tai. Ando kadoroma segunda klasi. Pa segunda klasa kazuwa lemba. Chinchino safunika forsa ikuru maningi para ana kutazuyo kulemba. Ana kutamangira senzo ya kusinjeka basi. Tikupemba kwa akuru onseni alimamizimu akukomezana kufunza. Kufunza mhadidi.
1: Tava kutipanzizo nole ule akakonda zuwa kulemba akamenyo mbala matoja?
0: Tikaenda shkola akakonda zwalemba akakonda chitapile pilolonga pilisoro kuti mangwana obwere napyo pakaikwa myala pansi mbugodama pazulu pa myala imbuka menywa bakakhala na swambu ukazana pilisoro mushkola iwe au danzi watayo kamenywadi pereka ka pos pili tatu ate 10 mangwana ungabuka pepa longenda ku nyumba uona mabondo mazimba manja malazimba iyo natufunze panyumba pondo kakweiwa makutu na pai utufunze uziwe chiri chidaminyero chiri mangwana machungaina mbuchiziwadi polisi kolanga kuti segunda class ando kazwalemba masiku zwalemba kwakuti kuziwa kwa ntimacho sekuti ndafunze chire ndiziwe ningepene chitana chinchino abesedara alisanziwa kulemba sale mama chali kumenya atai polisi papembwa direto ya nangono tangwa mapurada kamenywa nangono anadi akamenyiwa
1: apo mukona tani makama akachinchino tirikona kuti anapiana safika munangwa chimabuku 12 ngabedzi wakulemba anangwa chasaenda pamabuku makuru makuru peno universidade ngabedzi wakulemba peno kuwerenga ninga munafunika
0: chinchino tikulonga tepa kufunza sikuti mwana nafunza kushikola basi dai andu salongoti kumunyika munthu adabwera pansopa kwanu sayamba njira sayamba panyumba
1: satoma panyumba
0: ine pano ndine mind ne pai mwana ngasidampa kuti munyika tiushu une ndimbali ya mama tai sitebodai kwalamuka mkuchako ushu ndoko shikola akabwera kushikola ulangane chidafunze angati unalangana mabuku a mwana tai aenda shikola kadenda kuna mputa na tai ninga pika longe fenzi zunangu kuti mulangane mwana ninga wako wanzako o wako pepalepe ne mwanono yangenda sokula paswa madosi ora zonsenda likwenda na madosi anaziwanje baba munthu akamati kwa msafuna negosi anga fambe andakapagari prisori kule serveja mbozi mwananga oyu primo mwananga oyu mwanango ndipide nji pachinjino pepi tingapisia ana nafunza mashikufunza funa tome pa nyumba ine ndiri muno ananga mbanzizi uno majana anga likufunza ananga rukufunza. Munzi nda munene pondo, anasinja rukufunza. So mabasa ndada sweka. Ndena nalonge kuti mchitene magrupu. Mufunze chintu kwa likeri.
1: Uswa kuchita.
0: Chokuchita. Pelinga pachi sapanga vali. Mwana re. Mwana nga ule anali upe. Mbale cha wangatepa. Ine dinyero kutandiza euro nsene nkabi. Yuko muna vinti yanu. Ulukufunza. Ika Amerika dore ya kupangonu. Polisi na chita varanda ili. Amerika dore anele si wangatai. Ndwa mwana nga ule anachita upe. Akutira kursa informatika kwa turanti. Chakachino nchachiwilo chachitatu. Kufuna malisa. Vizinyuri achitatani. Arangana, ai kambu ya chipondo banka. Ai nafuna ndi kembu yanga banka ningepide cha mwanangana. Asanzana. Chinchu nakutani? Alikufunzo mekani kwachi. Kobira kusaupi? Akulisa mwemule. Jandiana a mayor de 18 anos. Ai angonongono sapango ti imwe muzatifike dadi kuchita negosio tai. Muna dependerife anachiro da kubarani. Kaderno. Nguo za shkola, nguo za kuvara, pia kuja, pia nsene, lanshi, pili nefi ya mambari. Angaenda shkola kulanga abuera, panga, wamapata mabasa, kupata makadere notani, ufunze. Mambari tenka langa ni ninji pidale mba mwana che. Mwana nga kondo kumukontrola makadere no aje. Wafunzanji zuru, kushkola wapangwanji, mwanono anafikira te desima, sezu walemba. Mwanone. Iyo kubili nkabi kutuna kwa tamwana kukai keshkola privada. Iyo mwanachiro tenku kari privadu. Ugwande nzizi wa basa. Nzizi wa kutumwana afunzi. Pepalepe ni mwanono reangenda shkola. Anakana na porovetu. Ndiye kuranga kuna rangene ananga. Atiana kusandikari ranjiru. Anacha sapata basa. Anacha. Ananga usenda lukupata basa. Ananga lukufunza. Indisara nganza angapondo pachisa kuti. Tumana na afunze. Mwana kwa ngafunza, mangwana na kutandiza.
1: Ndimo.
0: Si. Ana kupeza mabasa.
1: Ndimo mwena. Mama Maria, tabuzio kulonga kuti kutomera pa wananu mpaka na chino, mwapita mbuto zizinch. Njipi nsiku ya kuti imwe mwanangu wache mwaza, kumanika na nyatwa, imu nyatwene mwanangu wache ngabi kuiduwala. Njipi?
0: Nyatwe na kundene duwala. Ikulu. Ida sufirerine. Ndi nzizi udabwera mkondo. Pa impreza paka patene basa. Mekanaguru. Midibuluka na mendo ate shipupu. Chiromu kuli. Biti wambuka para nsanji. Kwenda nsanje ziku si angatai. Dakala na farsiduti wanga Luigi maraumule. Mwemule mweneja vida yanga ndaona ya kuvuta. Baba ndi karina yudai. Maya karikuno. Awena datawira kuno. Ine datawira marau. Kwe kule nda cherenga. Atepa da konsigiri papamba saka manera kutine ndibulike marau. Dipoe dungwan. Dipichaka jimbiche mara. Mtibwera kumbiza kuno. Nzizono le ndatabuga. Nikana mwana ngambozi. Maishi nda cherenga maningi. Mamunanga kaliteti. Ine akata funza makuswacha. Ine ndi kalimarawi. Se familia senji. Mzizono li na mundu ule akaja dretu. Indi kalimwana komersianti. Tika kula na pion sene. Roja pansi ate kuzuru. Merikadoria payonga dalina armazen. Ate akabashtesera armazen akuweli ndi payonga. Makaronsena sokuweli. Akaenda kakwata mapira manga pansopatu. Tikali numa buwa vida dolonga zumba chinchini.
1: Makaliru wa didi.
0: Makaliru wa didi ya kakara naifi. Ate pai ya kwata, haka kwata abale. Parti ya nkazache, iparti yache mpaka hafunzisa. Pai wanga pika chite. Hada dispreza rio kunyoza familia chitai. Antu nsene akunyadu, asobrinyu hache afunza pansopatu. Purusu pansopatu pakaninga pa kwarteli. Pakala antu, aprimu, primash, tiash. Tika kala tonse ni pabuzi penepa.
1: Kufeka kote chaka chine chino imu ngabi kuchiduwala.
0: Chaka chachire ine naduwala. Chaka chankondo ya za sezanu. Na tabuka maningi. Primenda tabuka na mkondo tumera. Usiku antero mfuti mbikazi ya mbizikarira. Mbitibuluka sepa tanguo. Biteteka wambuka para marawi. Fika marawi mule mbitika taponyero wanguo na andu ansisi. Mbitikaji apio kusowa. kuja mbitikatakalimira pepalepene chakachete sinadwala tesa kontari parananga ndi mwene durashto nda viverdretu atena lero ndili nzizi wadidi
1: mwakuleka pakufundu makamaka nyato ishida tambemwe njipi nsiku ya kuti imu munga ikumbukira musakalo kukomerwa musakalo kudzipirwa kuti nkhabe nsiku ishimbo ini na chipo ndapita mbuto zisinji mbonyi kule medzwa kuda chitweni apa pyenu ipi pida ndichitikira pya kukoma ninganepi pya kudiya ninganepi imu nkhabe kudwala njipi nsiku ne
0: ine nsiku zinanyerezereni zadidi nzo kuti nalero tepa nsaona kuti ndili modidi ndili modidi puliki ine ndabala ananga ananga alipondo alikundikuza ndina kamweni anga tatu mbozi alimaputu mbozi alimusantagomo mbozi alimutoronimu asandikuza ati anthu azinja sadimira ndina abali anga aprima anga asandikuza ina base na patene muzinda yakulanga anthu usene asandikuza purusi ndikuona kuti ine nzizino na inono sili mumalutai ndili mudidi ndiyo guverno ora zonsene ali na ine ananga wa mbali anga funza parti ya boma paya dalemba mbali mbali pilotu karta alivyo pobreza mano aenda maputu alivyo pobreza baita kursi yoyamba ya chiri ndi profesor doktor di kimika jana 40 taliano alikuwa kule chinchina panotepa ndaika mwana nga panso pa mano mano longa kalemba dokumenti ili kada chita papa pala ini ine munda komera pontho nda kuvenda kuti ndalemba mbo yanga mwana nga pontho atairwa alikufunza se pagaru yemi swana so, pagari shikiri sound 200 itali mseke pepale pene munthu ulibora ine ndidi direto ananga alikufunza anangu alikupata basa
1: ndiyo
0: insa kuza mai wanga mai alimodidi nansi kwache munaenda mukakonversari na mukacheza na mai wanga muve pya kale
1: ndimo
0: mai wanga lipo
1: apo pakulonga thangwe ya basanwish inachitemwe ninga nganga mwalonga kuti mwatoma ninga chidzimu msolo kupha manungo mbwenye mwazaimba mazoka
0: ndatoma ninga agent da msina preventiva ndabwelera kursu ndalembera kuti sabado nenda maputu chishanu pra sabado mandigwa no ndalamukana ngoma ngoma zezere ndizaimbirwa ngoma zire kumisari pata basa tena lero ndaimbirwa mazoka oyamba wachiwiri wachitatu wachinai chinchino ndisaimba mazoka pachaka ninga nsembero yokuti munthu ngakhala pyaka piwiri tank uchitenenga muno asachimera sadaka dai uchimera mizimu pra panyumba December ndachita nsembe panyumba chimera muzi anyapena anganganzanga tichita nsembe yeneyo jandu kuchemera mizimu ngafuna kukutawa okutandiza kuprekera ulemu mwazimu ale adakupasa mabasa
1: ndimo
0: ine ndatomapata basa ninganganga 90 yuwa tena lero
1: Mwana tumereme pa basa na impaka na chino mwapita mbutu zingasi. Mwone sama kamaka basanu ni mwachimele swa mbutu zingasi makama.
0: Ine ndafika Nampula, ndafika Maputu, ndafika Sofala Bera, ndafika Limiti na Zimbabwe, ndafika Tete, ndafika Mutrara. Ndapita muzi nji. So Musambiku no nikuniperderi ndi Cabo Delgado na Niasa na kunde nifika. Ndisachita troka di experience ya tambe kutifunza pyanganganzanga ndafika kuili troka experience nanzanga unifunza pyanzanga au nimbofunza mupyanga ifora mwene mupondo mu medicina tradizionali ndina kursu ya medicina natural kursu ya herma pakita ine ndisa fabricar pomada de rematismo pomada antifungal pomada de kemadura nuturna ndafunza pizinji maningi kuna mpula majandi ponya kwa kundi guverno boma ya muno ya nyumba ya chingumi.
1: Guveka so, kuti pabasanu ishi imwe ninga nganga pondu musapata basa na utongi tuira mwanangu achikulanga mbumba toera kuti ali anaoneka kuti akunenseka mphyadidi kuti afezere duzi mbuto ya ngumi toera kuti atambire pontho mwanangu achiku akwanise kukonzwa
0: ndisapikita ine ndisapikita indisalanga pontho mang'ango onseni ang'ango onseni yokuti uli anaona kuti basa isiyangatai ife gazi nkhabe nayo ife pano mazi ali anapaswa munthu kuchipatala ife nkhabe nawo utenda ulipo wathu utenda ulipo wa nyumba yachingumi komu tisaverana na ng'ondo nyumba yachingumi awene asasanya makhadi mbatipasa malivulu yokuti titani tingachimwa pate ulembe kuti ungakhala kuti iwo mabasa kunjipira anthu anatenderiwe pa nyumba injipa usalemba pai ndokoni mungafika mba mulungu atakarte ndabwera na kwa metramu ndatrata lwakule maisina vadretai awene alongoti o ngati ndi kuphanza na kutapika ife nkhabe kuntendere lokusathamanganayo pala nyumba yachingumi anzathumbwe lungafika tepo tintenda awe nabwera kuno karte chinyang'ona metramu ane asatani asathamangira munthu ule mbampasa mazi ali ana perderiye manungo mbapasa mmitombwe munthu mbapulumuka ngamasabwerera ine mainda wanga pepi tisapata basa pabosi nyumba yachingumi na metramu tisapata pabosi por isso ndikulonga kuti kale ndikhale mopatikizwa poti ndikatafunza ung'anga ung'anga kuna wakhalaninga medisina ne nkhabe funza diebo zitayi atena alero ndikufunza basi sidaziwa pyonsene tayi pingandichimwa so katoma kuenda kang'angangana one shamwali mtenda anga uyu utenda angane sinozowa tayi iye sapereka kwa nzanga nzango langa chimwa mtenda akunda nchimwana tendeni na ukupi chipatala tingaona kuti utenda ushusiwa tutayingo hospitali nyumba chingumi tisakwata diretamente dotori utenda usho utenda uyu nkhwani ndipina chitefe si
1: apo pa wanano mulikuwa kumbukira nzano akasenzeka naye asikana nzano akasenzeka naye mupanziye zonole
0: ali muno anango ndi mapurusora
1: mbani mbani
0: ana Maria Rui ndi purusora ndikhale nawo Aida asembwa kubera ndikhale nawo Rosa Bande akhale anzanga xikola si enango ndi aphale atembozi ndakumanikana mindikabwera ku radio kuno lero apa chisapatho mu Santago tafunza pabozi misao si sakumbukira
1: panzizo udafike mwe nkati mwa uno mzinda wa Kilimani kodi Kilimani akhalitani makamaka mungachita mpimo na chinchino
0: Kilimani nzizo udabwerefe muno sinzizi uno tayi pachinchino ndikuona kuti Kilimani asanduzika pang'ono
1: achinja
0: pikulu siping'ono tayi kaleni akhalite pabi baire nolongwa xikola da report kakhasanga atemukalira nkhalamu ikachemera duri rubero ikumadali ukutani kukhala mikoko chinchino nyumba za anthu minda za anthu maxikola ndingabuluka kweni atepo dilimira kweni nzulu muno langana kunjoku anthu muno akagona nyumba za sengwe chinchino ndi nyumba za njerwa anthu akagona nyumba za mauzu za makubare kuna sichimera makubare tai nda chinchino ndi nyumba za mashapa ana akazi watai kugona nyumba ya njerwa anthu chinchino sagona nyumba za njerwa adasowa ningaine ndili mpaupiki mwanga muli machisapifuna kuti ndibuluke mpaupiki ndende nyumba njerwa nakufunzisa kuna chitena ananga primero ndikupere kupari para ana tani awena ndafuna zamanga nyumba pepali si awena sanditatiza muno ndikuona kuti mwachinjika maningi Kilimani uya chinjika kwini sininga mwakale rai so tisafuna kuti achinjikebe thangu kuti njira vumba pang'ono matope okhoka kupemba somwe mbasi kuti ngakozeka njira isi pingakozeka pontho kupemba kuboma kuti kuoneke ma transporti akuzungulira mbo muno ningapine chitwa bera na mpula ndafamba maningi ndona nziko zinangu maputu kabeona njinga machisi anthu andikuteranji adye inafurika maininji mpresas para kuti anthu asiyete kenya njinga asiyete kenya mota akapate basa mmafabrika murumbala uno Kilimani mukuba sanga ilipo maningi yokuti chemera maimpretero amange mafabrika mwene ana anabuluka lujera bwera za tekenya taxi kuno anabuluka nyasunji za tekenya taxi kuno kunga kara fabrika kokula nabwera muno anabuluka nyasunji para muno kunga kara fabrika nyasunji kule basa ya didi kuti apale apate basa anaoneka muno so pika pembeni ndipepe kuti azinja linjiromu tango swaganyo invest kuba dipena kwata njinga malimira njira kuti akwanise tani kuja pa nyumba anafunze buliso nalonga kuti zikwatu ikoma ya koma kilimani atukuka so tukupemba ganyo para nangono apale para njinga zipunguke njiromu anana angaona po kupata basa oh angabwera ma mini bazi ne para kuchitambo rodari kilimani aeroportu chwabudembe isidwa makapita makaro anato ngapita mwemlinga majudanti una ngomba kanenga kubaradori enta mpaka oneka mninga fabrika ishinjangana o apa ndi shikola hii nuseke jardineri nuseke anapunguka pangunu alikubuka lujera pra munu alikubuka hili pra munu munu njinga zazara negosi ili munja njinga ule mpare jove jove jove okutemera kuti akale mushikiritorio ngabepo tangu yanji chitukuku chatani chachepa safunanji tomsene tipatene basa o tikiriare masosia sawa majove pra un negosio o carpinteria o pedreiro pintpebi pichitike pra kuti anali apate basa mashikirimana achinjika
1: ndimo
0: achinjika pangono sipikuluma kata mapi kufuna ninga kunafunene ninga mai pipida kozeka kafuna kuti aendebe basi mpaka chetuma kilimanusho
1: Ante trekwenda pangono kumapetu na makani ya tunsiku ya leru na mama Maria Suntani balibulikire nkati mwainu studio Radio Msambiki makama ya kapanu panzinda wa kilimani batulonga tamwe ya wanao makaliru wao kwa debalu wakupi mbatiziwa pizinji tamwe ya mama ushana kumanika nkati mwainu studio ya Radio Msambiki makama ya kanzindo kulu wainu mprovinsi ya Zambezi ya kilimane mama Maria tisaona kuti munangwache basa ndi basa kodi muli kuafunzisa ambo anapianano basanu ne ya unganga penu mphangwa zanu musazikwatambo kuli anapianano kuti munangwache basanu khondi kudwalika
0: ngabepo mwana boza dasala na itai pereki basa encho kuvuta ine munthu adandipasa basa sidanziwa tai so ndatakumulota ndikugopa kuti ine ngabe fundo ndinakwata mitombo ndikamupasa mundu mundu alipikona kumfambira direct pinavuta ananga ni maprofesori si hadatevera ramwanga ndi dzukulu maji medicina moderna achita Saudi si komu ndikafuna Saudi pidabwere machi mbakuta mwana ngoyo funa kale mfrimero ntao ine nati ndi njudari machi mbakapagali mesaldadi ine ndikagulambo pinangupina mwana mbakhala na ine mbachita 4 anos ya kurso ya ispo ne medicina generale aja amalisa amaliso sadala sala kuti agraduari asake basa pate basa por isso ndikulongo jandiri wokukomerwene unganga wabwera nkati kulubukuswa ku medicina moderna mindikhala nganga lero ine ndekene ndakhala na unzukulanga apita basa kafuneniri janda komerwa tida perdeta so much Mulungu angafuna porque pira natonga ndana chirwazimu angatana funa afunzise mwana ngamboza anatonga ndawe nazimu anaza tulotesa uona anamulotesa mwana chiro kuti iwe natukale okusala na basa mayo wako pe pale pene samba ibozi bozi natisale alakonda kuti ndilekesala inatisale tai maisafunika ndina walunu anafunzise ne mabasa
1: ndema Banch mafalo kumalisa tuwera kufungisa makamaka pakati pa makani yatu anachitefi kulikira nkati mwainu studio Radio Msambiki pan panzinda wa kilimani pakulonga tangwe ya wanano tsakano peno kukula kwanu lero ndi mumuntu kugwesera mbanji mafalo kumalisa nafuna mukusia kuna hali anandiportana panzizi ngano
0: mabasa kumalisa mzizi uno ndikula kuti anthu nsene abali anga aziwe kuti mfambiro dafambeni uno atenzi zuno kuza kuzananga mini afunzisa nanga I awenemba chiti chibozi bosi na lero ndikulanga andru pyaka na mabasa na waunganga wa mabasa chingo mitikalanga andru awenembo pontha langembwa nao nanza wapachisa nikumalisira pepo.
1: Basi afasira radio tafika kumapeto nao makani atu siku ya lero bulikina nkati mainu studio ya Radio Msambiki panu panzinda wa Kilimani padalongefi na mama Usho Maria Sunta Nibaldi Oliveira mbakalankaramu wa chunganu cha Manganga bulikira nkati mainu provincia ya Zambezia barikwani sakudziwa kodi abalua kupi afunza kupi kodi uwanao kalitani makamaka mpaka na chino ndietane apo ada kumanya makane ni wansipu ya laro fala ikali angani nupa una Antonio Domingos kumichini nekapezwa na zanga Jasimilto na Ernesto tinati tizaonane nsiku sila mazina ndonga eka angapifuna kune monsenu tichite
2: tayena na ziweresh ayi Msumbika.
3: Muito boa tarde, caro ouvinte. Boa tarde, Adéri Tulipang. Quais são os tópicos para o Jornal da Tarde deste domingo?
4: Rosa Freitas e ouvinte, boa tarde. No distrito de Limpopo, em Gaza, perspectiva-se boa colheita na presente época agrícola, depois da região ter perdido tudo após ser fustigado pelas cheias deste ano. Está reaberto o acesso ao Parque Nacional de Chimanimani no distrito de Sussundenga, em Manica, onde, entre várias atrações turísticas, podem ser vistas as pinturas rupestres. O acesso estava bloqueado devido à degradação das vias de acesso por conta das últimas cheias. Melhor, das últimas chuvas. No estrangeiro, queda de avião faz 13 mortos no sul do Peru. Os desenvolvimentos a partir das 12 horas e 30 minutos. Até já.
2: Combinado, Adéri Tulipang, num dia em que também as artes e culturas vão dominar o Jornal da Tarde, daqui a coisa de sensivelmente 28 minutos e meio.

0: oja onamanya zoubua odompanga mulubwana yoila miyonunanga kobiririja mabasa bafune uwedi ya wila we waruma mudhawa the adithele nunanga kanaka leo sabu ya wila dinyonga kobiri olota watawaga fuku wa mulubwana ololema olo uye lilo wanwe makani ambudu apa kitha ene muya na oja kobiri jile afune ye ovaiwa peno amudhae ninga pete wila atukuliwe adhoe ateliwe mulo banodru avire vavi avedei na kobiri aru mamudhae amudhole muya nodru wakakene wila agila atina obe egi romile muya nodru emanya amuna wile mada makana abalo telena agomele veni vale avire vavi ntiti ababa mavuzo mendi anayo mwa makanaba nina nivuzo ni lina makanaba tinti atelani enofanyela ogona na guodha wa mumatiuni akalane unoziwia akalande unoziwia muna kugani oitu seti 91 12 657 no ilea oitu seti 91 12 657 muina ba 85 16 89 21 9 dino ilea 85 16 89 21 9 simichito dhilivatado nona sisene dhimfanyi na nyo kusane padia makanaba atile iyo vatado ovuruwa nile adiginye avuluwe mchito ni mwe adhena zelu dhae nyo ovuruwa nile mwewe zelu dha kwinyo Dinati odhocha olapa dikane zindiyelo ya michito. Wano iti. Obu oroma oitumua. Noneno fanyila okane la antidi michito the. Nona ya wila mloge na iyo dikana zindiyelo. Wano iti.
1: Wano iti.
0: Dinloga na niya ni mluvi?
1: Dinloga na miya dinokaru zikono ni kwadala.
0: So karlo zikono ni kwadala. Makani wa fio ni kwadala.
1: Makani ni nwayo wa wene terezo.
0: So Karlo shikambe ni muna makani, muna zelu gani? Wa makana ba?
1: Ya, zelu ujo na miwe ujo wira za yoku wana wakama ni mashikiafwa ni la nyawatu elugu wana gabo to. Mungu wana za uwe, kwa mungu wana naguwa zinyo za.
0: Ejo wana naguwa wakama ni nada. Atelani.
1: Ya.
0: Aha.
1: Aya deretu.
0: Kaya deretu.
1: Kuna mwaje kambo na saramu. Uzenga muloza ngare nada.
0: Nada. Kima makanaba amuzo mbodu?
1: Ya makanaba amuzo mbodu maze. Jomvidu dilawe. Kapa kunimba amu. Yana tu mwiyana kanotiliza ringa yae.
0: Yene tu afuna wila. Kulu velu ya injive wila nde mkwa godu ende ina je barabara wene mfuna wila dha atele. Wila ni kulu velu ntile mwia na kane wene wila di mfanyamulo wana. Kobiri hava yu wadi yene wila kakwea. Labona ni gafia ni mfuna na obi amove unya wila dha naoni yeyo nloge di mfune ntukula ne ndoe. Labunoka mwia noja kobiri. Agora dodele ina kobiri amdole mwia na wakakene. Nyom ni mbeza rwani.
1: Ya na wadu ni ndao.
0: Na ata wani.
1: Kwa maro mbedo. Ese. Teo mwona wada. E. Kwa godu ni wala. Kuruwa za. Kano di kisi avati.
0: Aha.
1: Kwa maro mbeza. Wene ni wala.
0: Amutie wene.
1: Amutie wene.
0: Baito yo no tamarani. Mkano mati watima. Mwudu ingobu. Nyifuna. noona kala noatana la mutengo mwingi watu wamfuno dhana zelu ya wila nikane o
2: nipure. Wanoiti?
1: Wanoiti.
2: Nzana ninyo?
1: Ramadhani Kaitano.
2: So Ramadhani, munaze lugani makani umpenu mwakela penu?
1: Makani ni mara wakela.
2: Hmm. Kambi.
1: Waroma, hapa kavalu shagela na apu enu apu varumi wedha weni meju mwa kalabano. Kalo telana, telana wapunazwe. Ngamio, kadindo kanimu kawela vina.
2: Kukalanga nyo, hapa salama leo kwelo gilamu nye, aleku salamu.
1: Apa to dino na wila iye ni daeno iso omao ni chucha. Agora e, kavana kale manera otela na kadindo wao vina.
2: Ochima weni?
1: Ochima. Epa diji vina, yoko na, apa mba mpo, edheka volo wa, dipoj. Eso kuko kadamuta kalani kuwa, apa levanloga wila kavalufu nana, apaba.
2: Kavalufu nana?
1: Nata. Eki zilo magiwa nyumba, para wila atuya voloa, bae mkweni goda, bae mkweni goda. Mezi mmesheri na mazisile kuo, kata mtu on, inora iliwa.
2: Ziti iwa ukule uidai?
1: Ehe, vaganya kwa proto.
2: Kodi babala?
1: Verdade.
2: So Ramadhani yano tamala ni mkano matiwa, atema mvurona kwa babasa haba yu?
1: Yamba yu.
2: Yamba.
0: Kae miyo, bwano ite? Nada. Otumu wa mchito, nuna mkani leton tidi sabu awitu sati 91 dozo nujie dhila ni nyumo ya wila mtie zelo zengi. Dikana, buwano iti? Namewa buwano iti? Mio no we wani buwano iti? Ole, otawa. Ojito honoruma, buwano iti? Nada wene?
2: Buwano iti mbuni wa?
1: Buonanotte.
2: Dino gana nani mulovi?
1: Mulogana nani zozo kuno posto campo.
2: O posto campo sho José Jojo.
1: José José.
2: Aha. Sho José kambeni makani ni mwi.
1: Ya, baba hiyo makani naiwa.
2: Mhm.
1: Wei, mulo banadu foroma hapa matematika ya yeni ya wima trekare ka.
2: Vina.
1: Ma il mio di malo vuole da wila con la distelle e ti impreoccupare con altri. Ti no da mui di arella za vima na mui anon fratella mia.
2: Iene da uova na nyonge.
1: Iene pa leza mana mui anadu le cobre aja wila nika za namoro.
2: Ah.
1: Agora?
2: Kae gile wila no perengezela wilo kwege?
1: Nada, porque cobre amatelo ambita di woyo mui nya.
2: Mhm.
1: Eu gana pora mio di mana na kanno da obita kobrikamba ka.
2: Liva mada? Eh, ukwe mu yodwa.
0: Soni paganya wini. 87912657 olimo anyu ono jedani mio ni gana vi ojed la mchito. Oino tanyua mui na mfune mulogana, wanoite?
3: Wanoite.
0: Dinogana nani ya ni muluvi?
3: Idoko kono mika jini zina kade Gabrieli.
0: Omika ajuni, so Gabrieli? Hii, otumu wa mchito ya. Nono obu mwina, wanoite?
4: Wanoite, wanoite.
2: Mwagumi?
4: Mwagumi, yo.
2: Ye na agumi, dinogana nani muluvi?
4: Oja mbeedeke.
2: Ya, so uja mbeze kani vani mozelu zenyu mamakana na yu vatado?
4: So makani ya kadiwali moderetu kumu udero weka adali watakura hapa dena wa harita kura gai dilimpa kura kadi pangeni mwa wangono weka di level leti.
2: So uja mbeze ke? Makani uroma rapasi mfuno tela. Mweni wafuna dodele kuobiri. Mkano za dodele ye kuobiri bela mwedi aga odu mfune mumu telemia. Di mfune ge mumu pelingezela kuoberi ya wila kwege mwizi ugafia de mukose na gule zilo bodeo na ao baamu zeo. Ope lingeza kuoberi iji mkontane mwa mwedi aga odu. Mwedi sozo waga wila mwedi odu kuoberi jile wei loja. Labo ni fia o fia ukula guambwa ono vedi wa kanoni ya kanoni ya wene. Endozo wewe la kuhubiri jili yake liye. Wewe loja?
4: Sio.
2: Agwa, mwithi tufuno fia,
0: ya wila mudhaze agumane yena atukuliwe molo bwana winde aguru sabu wiwa yelo kubiri kosa da ejiwa agwa avire vavi avede yina amudho ole mwia nole obene agilati uba adhoe padina na agakana kubiri
4: waina jami humone le mwaga zaeno malo vito ungavali pena porque murimo po na yene ja kai murimo wadere do vale pera do so golam ve de mu na aha o do ya sor ti ay o mala o ya o malo vita gare
0: o nyonga
4: o malo nyonga ah vale pena do so golam ve de mu na porque o do ya ja o malo vita gare o malo nyonga murimo po ni yene ja kai murimo wadere tu wa da kulu
0: so jambe de geni vuzo ni na tintikani atelani enufanya ila mtu agone na gudhae peno soja mbeze kina jimi sae oginanti
4: imagina ata kufanya nile
0: kimufanya ila
4: kufanya ila nata so nizua nivira nivira mkado waba kama ni mtu arule gudhae atomeye mwia na arule yae atomeye mgone wa kama ni
0: bye no tamala ni
4: kufanya nile gae ni mbunyogona na kamu dure ene obro gona na guwaya kufanya nile
0: No tamala numati watima.
4: Obrigado yamba.
0: Yamba yo. Yamba yo. Nikana mwina.
5: Nikana mwina.
0: Buanoite.
5: Buanoite. Buanoite.
0: Mwagumi.
5: Mwagumi. Yo nikana upeno nyu.
0: Nifuna nukumbe le murama utimie radhi nyu. Ibono lelo. Njiva wadati sabwa makani uyaga makando.
5: Makani uyaga makando. Meda funa birumele wila vakamani. Atela ni pigafanya litogo na naguo.
0: Randi yenye mufedia.
5: Atela ni kifanya litogo na naguo.
0: Aha.
5: Aha. Mwene mo. Zene.
0: Opatua mchitua ya. Wanoite. Opatua vina. Nuna 87912657 oli vamulilo. Boa noite, Bruno Boninho. Namem, boa noite.
6: Boa noite, Bruno. No rádio.
0: O que no quadro tu ene? Dilo ganani mulovi.
6: Bebito abatel.
0: So bebito, kaya ni motom makanini?
6: Ah, makanini. Nino iwe juene.
0: Hmm.
6: Na fane vuzi juila yene. Ah, ingere kubiri jo. An, amuzi yamu yena nada.
0: Wa amuzi wuya. Bela mi da ene funa todi peringe zelege mwenye mo. Tawa mi onyongo kuno limi. Muzi ziyo gafia, ni mfuna nilevanta aringa ilabu eliweli sene sizo kwea gamuchito ni kubirika,
6: eh? No, no,
0: no. Nitukule mo, ndo inakule zobo, so da zina zifune mfia na guope, no, ni mfuna nitukule kubira ene vina nifia na mamento ni mandu mwa. Ya malabae baniwewa, iyo na malaba ntongelu wa mudide unu, kala nino zwa ndoe, kala nino wala ni wale. Na malabae kelo ja.
6: Kakale. Kakale to mbaba to.
0: Mbaba vina.
6: Mbaba.
0: Agora, odawi la pa kale uvi. Nama mvedela? Obene.
6: Nama mvedela kadawi le. Se yini mnamu ya namuri mae.
0: Muri mae buludo ile.
6: Kili mbaba.
0: Wakamani, poko wa mulo wana pote bagona na kale saye mu ya na bagona vina na sayo tae pelu.
6: Wakamani, toki mrubi ya tonu kono wana kinuboza.
0: Hmm.
6: Amepokuwa mungu anakosea wewe. Kinkala tu bwana nipozi.
0: Baito, no tamani.
6: Mba kwartu.
0: Aha.
6: Ah, kina magla ni magla to nyumba to ni magla ni. Kali hivi tege.
0: Aha. No tamani mkano mati watima.
6: Brigade.
0: Bwana iti na mimi nona yo ni gana uje de la miko deño. Wiba kwa Luki Ela Signora Nio Murima Gono Sosa Gono Sosa Sabwa Gaona Bani Mwagamuno Dilo Dila Odila Buano iti
7: Buano iti
0: Dinoga nani ya ni Muluvi
7: Muluga na Malakia Kuno Yosef Segundo
0: Ya so Malakia Shikaluga ni makani Peno muwiwa Eno
7: Makani ni iwa Maji makani bom muzombo nunga mejimo.
0: Ozom onongile de muzombo ina mapelengeza kuberi mpaka mamuya na?
7: Ehe, porque yene muya na andau ke sadere tuze teliwa muya na.
0: Aha.
7: Agora yene kelua akali mutubie mwina nguo ke sa difuna di tele.
0: Mm.
7: Kobiriti na garo moto kula kobiriti ankuwe la kunyate o oh, manwe logamano. Iyo nunanga muya na die na tafuna dinzi ewene.
0: Mm.
7: Entao mwana mwa kwa gabu kati kwele geni.
0: Mm.
7: Agora ache biga kwa yu asentavu modante wakwa na mitengo bufu nane telana.
0: Mm.
7: Pronto upe waze nya, pronto baduwa mziri amuya na baloga pa mevuna der tele.
0: Mm-hmm.
7: Agora yene kakete dana deka mtito ni mamuya na muya na damno. Eti aneka konta nga ya kai tiene vina ilagani ya wene.
0: Mm-mm.
7: Apo mwamuzo mbo ununga.
0: Obonya.
7: Ok. Obonya diveji yene damno zeza ziza yeye kaka emu yana.
0: Mm-hmm. Agwa akosa okay. La avire vava po. Tabo unungo ununga kuwene o. Niwewa.
7: Ehe.
0: Avede ina kubiri.
7: Muzo mbo etu akala emu yana de anumfu naze.
0: Mm.
7: Aroma upa kubire. Mm-hmm. Anza mundi mwa karikeri porque mtu podi kala kala papa ya kaina mama ya ukana na mudi.
0: Mm-hmm.
7: Hatu kule kubiriti hati yeweno. Iga kwana ampange mwenye nadie kesa pronto dia angana. Unoda weno disiye batakulu yele batukula kubiri banzwa ude baduwalo gana ukwe wanua. Pronto chifome yewe damatelo.
0: Mm-hmm.
7: Ah, yele mwenye naeze dedu agora ya mrutia ni tukula kubiri duwa ako ava mtu.
0: Wafune njivye nikulu velo mwambu ya nae wila nakane muri mbulo olodho wa mfa nyesu so malakea mwini na mpo mdila ya wakazano agwa nga wani mpelengezela kubiri
7: aha
0: di mge dhele iye nodu mpelengeza kubiri nga funa wili jali bie wini wila nde na dodu kane barabara odu ndi mpelengezela machikwe chikwe
7: damnewa ni damnewa uba msoko na tumbene.
0: Over it, over. Jada bno pete ujile, mwia no jile kene, mwenyene. Agwa kukosa, kenua welo ila nde, dhaene dija nde pete dhaga. Mie dhaene, no dha, kafeta nyumba, yo ni mwalelevo, adho wakila, tifu ni mwakikakale.
7: Damno kubiriche, yae, damno kilabie ilo, damno zia, damno duweva menjeni, damno uhuna dola kubiri mtu mwina kuka, porki, keluanza ye mtu, igaeka na testi mwenya. Mabudishelo ya kubiri daya kakala mwia nado vina songolo ya gainunga. Oronto maji pote pi. Amti ya mwia nado. Amusu zete mwia nagu. Maerelo ya kakala baba ya noromo perenge za kubiri andoa baganunga ve.
0: Agwa tomalakia mie dafu za bada hapa dhaeni nungoja kubiri jobelande. Pete desi vina wafu nodhelu wana ya dimio. Dijileda mwia pete daga. Mm. Bave nye vatakulu wababe badho kula mulu bayola. Ndoe nikilati. Ese dafu ni woko sanga pete na katia. Epadu epadu wa mie diitha nina digila ati dikali na wewe kika kale
7: kika kala si maji zenu vobo kala na vina kiza ete istimunya agadazenya vovina porki yova iwa na iti yokana tuweli mio badiza ewa ilu bokita ilu bochi chao na iti yododa ii pirigu mae chododa
0: yena po jilenga yododa
7: echo chododa uva iwa muya na seze ntidu deretu badabu eka agafuna gadua vina neku mpaganya mtano doa.
0: Kavonzi wile.
7: Kavonzi wavina neku mkoka zegone vina kunilo gana makana mtu.
0: Mhm. Mm.
7: Soda mnopo wa iwona miyo papadwa soa perderi be, akilati.
0: Akalonofu na mrela, avede ipadina.
7: Avede mpadi minangu, majimaerelo ya kakalebo roma vina. Avede vego aromo koi akobiri, iwede mga poma iwediwa matelo.
0: Mhm. Mm.
7: Eji
0: yogo nena juabalo peno atela nipodi bago nena juabalo nada
7: maji weba takudu pao mbuga kalanga mtu dodua venyeta mbwepo gona na kabule na kisati gata magiwa ditamage na kasa
0: aha nga pao weo kifanya yogo nena jimisao nada ala kiyo nisiru patua Verá que doy lo copele la. Buenas noches.
8: Buenas noches.
0: Buenas gumi.
8: Nagunde niño.
0: Mierda, gumi. ¿Din lo gana ni muli para digani?
8: Mula gana me bonfasi.
0: So bonfasi, ¿o macani un afia muli para digana apa?
8: Me di lugo na kukulu distrito na makora.
0: Aha, kukulu, ¿o macani wa tanyo o nada?
8: makana siya
2: na kambeni zelugani na yo makana
8: muka godo mandar le kobirum kosenya gosi apaka
2: ke na gosa apaka mina
8: se prukunkala msakumi
2: kanzi waya
8: kanzi waya kalamu yana kalamu lobwana kinona so ni oniwa unda vibai
2: wio bye mio mio se
8: omakanya taka
2: odi adi paka paka dumu yana mulobwana wewe kunziwa
8: ehe mbalaga
2: he agwa vile va vitabo mko sana ko sodo apaka
8: ye la no basha ye ne za ne jo aprendere porque o kalawane muyana kana utelela gaeka kuna tukula kobiri onda la muyana kuno mtela so kalambalo so kalam na mubi egile onda la gam na mubi entao o mandaro atu lo sistemu nyare agara muyana odo kobiri jo lo do da ele bo mota murampani
2: Kitoji ogona na zabalo atela ni podi ba ogona na zabalo nata.
8: Mbalaga suraji ule suraji mkaka suraji akala yube bile ningi ya utomo bana onokala la wono onokala ke mbalado la waninga futi.
2: Nupodi ukale mbalado?
8: Nada na mpodi tinko digi montari toki ningi ya unongo sada avito mano.
2: Hihi. Bye, no tamalani hukukulu kumukane umati watima.
8: Ya tabu mbalaga nilivele wa maji pregunti ya jomu kosege zaone anaima anonege mwilabu na malakanziwa
2: tabu niwa
8: regali
2: yamba maka ni mbalaga mradi msamiki wanoiti
9: wanoiti
2: wagumi
9: tamungu mpenenyo
2: so adamu kambe ni nilogege mulimu yoje muluku no chwapo nubaya ni murida vini na muswa
9: che apo muromo ne o taban lanina goni
2: dikosa
9: muromo ombe zoni fo
2: iya mi loko sawe ne jila nairobi lo wala na
9: iya ba jamtepu
2: jamtepu agwa duva muruda wa kuno chwabo be olivu myoje
9: ah ah omudo kuno chwabo ya sangarera
2: omwala one ka dabuno o fede la valipau
9: Nino la sœur, bon la parole à mes autres, ta première gamine.
2: Et c'est la juste nous qu'a fouli les, au tia.
9: Encore une marquille.
2: Aïe, à Kambe, ma cani, à quel appel?
9: Mais, car il m'y a un mot à la gocala, ma calapa potable.
2: Hein?
9: Nada.
2: Nada, oui. Attends un peu,
9: voilà.
2: Wabala la na wale ile Paul de Bobea kodo zaka mbaba peno vanini kadenzoya
9: na je tukule kune la kalamba ba no tukula badi si pa baranga mtamagya na bai mbaba yodo ngora agora bi egile ina goa
2: egile ina makana ba pokwa mulubona wapeli na kobiri mwa mweda e wilanga kwana amulolina
9: mulubona ka kusile ya bure
2: ka kusile ya bure
9: ka kutule ya bure ina gelo koya agamala mabudi ginyele pawe ya kobiri atume dile mana kar kadan to biga nyonga ono loga po ya agamala ya kage de kage ya wore nyonga muyana mulo bana gamu ono ga tumba ne didigo diginyela kuwaza o me kobiri mbwa to jozi vene di mawo nyonga ne kalu kulupado agamala pe muyana pot bar gur verile boina kuwa ole pang ne kobiri mawo nyonga papa dim gulla sumunai
2: Oja ovi neje.
9: Abudu mgula sumune, bala kubiri jali ya nchibani. Unya galapa gazi agabu gulaga. Unya dube noru.
2: Na jina maele, mieda malo magama kunyo aga nnodhoa. Daru mele daliba kubiri.
9: Ya bai, malo.
2: Heje.
9: Ona muwaga miyo.
2: Avire vavi, atie, tototo serla gani?
9: Tototo serla gana mtiena, purkenu wankuwelu ayena wanona wala divuka kubiri je paramuwa yene. Agora mkwaya wani mkuwela, kapu nodhao parani. Ye kanim kulupari.
2: Mhm.
9: Bye. Nyambayo.
2: Bye. No tamara mkano mati wa tima mpo msangale vera.
9: Obrigado.
2: Ndike
9: lego repoli.
2: Repoli uvikuno okuno li ukuno mati abano repoli no zana. Tabo. Digampo ya no zana.
9: Nyambayo.
2: Yamba. Dikana mwina. Bwano ite.
9: Wanoiti.
2: Mwagumi.
9: Yeye nafanya na pena nyuma huko.
2: Okununi kana dilina ani mulipa gani?
10: Mundo gana, mundo más yo pero tú no ganas nada, ¿sabes ni tú? ¿Cómo me naíveré?
2: Ah, me naíveré, ¿cómo vale?
10: ¿Cómo no me lo está mente?
2: Ay, ni más cana fio, naíveré nada.
10: No nanga, yo no iba a la vanguardia, ¿no?
2: Hmm.
10: Yo nanga, no me mando sobre, ¿cuándo va a macanear para que le barbare, que no se me tú?
2: Ay, bye. Oye, le lato, yede acua o en acule.
10: Ah, ok, entonces no iba a la calle.
2: Tabo. Baba saide ko wani nyu vuruwa ni vina makani ya mofanyila dikana ka onfuno dhana zelu odu wanoite wanoite mulibo ni wa
11: wanoite wanoite
2: dindo gana ni mulowe
11: mboga na mio rosario dido kuna mjeba
2: aha so rosario makana fio mjeba nada
11: makano kuna mjeba nanti fanya wani pepe la pepe la
2: ayani kanvanu muzelu.
11: Repasudo, o tu cule cobra, anda e gamuana, o a ganida e redim da maha de mutele. Wana moa gane meca. Repasudo vonha.
2: Onyunga.
11: Onyunga. Munha no tu encontra na hora de gama defenda de mutele. Canacala mazio. Nampo do mucule vela vai dizer. Agora nampo de ouza omjeza cobra o willapa de gamala. Masiko wa gagafia, nunga duko seweyo, nungso keke, onunga vajive.
2: Echo hapo za wene, iene, ukalinga wete kile murega, one kakamwe mtu yu mfune yu mtukula. Wawete, kabuo murega ae.
11: Ukalinga za wene, hapo wanunga.
2: Wanunga.
11: Vina kwa uiluwa ganinda welo uoza, mwia nodo kubirijua inunga, masiko wa gagafia, amandara na amuzi ya na amudazo wawo. Labo ti labo miga tadile inazo mba kwa yola yi niyo mbwana mamu ya nagodu mtele mi kwa ubiri da kuseza ya batiko sila ya batimbaza ya ni mwa kubaga kwea akwa ya gamu kia aga imwa dora yi weya waka na gari vadidize kukala mu ya namu inagua kwa ubiri jo aga elocha ejo aga wade yo wanunga vadidize wanunga vadidize
2: ka aviri vavi tabo nunga aviri vavi avede ina kobera mulole obe avede ina kobera kwa yevo govena adoe padina
11: avede kobera ina gua akwa yevo govena ambe na mali mina gua iye no ngilevi mwe na odi vina wene akaelo ya jabure mbava
2: vina ka patela ni pod bagona na rabalo dawa nyone lwi
11: niyo na mwazaga. Wane nina katakulu vaga. Mina mpudu guna mba mwazaga. Wene. Nge bali ya nina wakana mba. Nina wakana hada. Dinkoda oguna na kali saga na sapato na kamiza na shapewa. Dinkoda guna wa wene. Mash kamiza na kali saga. Nga kalo matiyo miyo norula badi mwabala kabura. Na mpudu guna mba selo bengi. Igazari wa ufuti ko. Dinko sazali. Ovedeji katidiwe.
2: Kuloga atela ni pori bagone na raba lomone lwe
11: mulo bana so mulo bana mie meka mulo bana
2: mwe yana nada
11: mulo bana no bana siro lai sorti nyo ni ma sorti nyo mainga wenye wenye mbiro mie nada wana mwagane
2: no tamala ni mkane vino mati uko watima mvurona kama basaba haradu msambiki
11: sabo kakwa ni vina mvurana oko vina mabasha guru no sanga
2: yamba
11: yo
2: eso muiwa wibo wa Suzana Lubranu mwajibu wenu wa kana wothe utanala sabwa michito no anelo banoite
12: Banoite.
2: Mwagumi?
12: Iyo ni kana sana ndi mwaradiano.
2: Iyo na agumi. Yafwa nyela, mvugu le radio yenyu, obe mutede mkwinyu luko padi yu, wila uvuru wane diretu. Obe mfeda bu?
12: Di feda bu.
2: Aya, ninzana ni yu?
12: Bofeti kuno wa Jose.
2: Bofeti wa Jose. Kambe ni makani wafia?
12: Makani wafia vandidivene.
2: Funa mtize lukani?
12: Rapa judo aika koroa mkontar mamadega kusile abure.
2: Kaa kusile abure?
13: ma posule ya bosi. Kile na pare yatene ziwekele. Wara kumunga ni mwana ufuna ila funa bijevo. Yene ka ubolengo lo mputula mlo bana. Mlo bana na lota mela vina vya jiji.
0: Onero tamela la bonina, kobirina.
13: Kobirina porque yene mlo bana bitele ko pile korowa korowa kimpile mlo bana. Ejo by the way ate ni mkonta ni mwaye na malam.
0: Na malam. Apani malam.
13: Asi yemu jiri na muli yarle gula kadi mandarle kumi yani edi malele.
0: Avere ba, avede ina do sogoro, avede ina mdo loro ni.
13: Na ba, ya jabu na kose ba ba. Armo veda armo na sogoro vina. Oh amu yele duna kistene, amu ne muri na kalo na muri dari. Yene jabu na team company duni, amu kati. Ambo ya direto. Adanga resposta de tu pode bazou sobre.
0: Atela ni pode bagona na guo. Bakaman.
13: O kala kulo gona kule na gona kanisa na kanisa. Ejile ka ejile kimfanye. Nani ina box amuno gona. Dikuma ti wantere una e uru muchi wa kumfanye tar. Kodi ota kulo gogere gogere tar.
0: Yamba. Suzana we mbone lo levelela sabwa michito kunu maske badina zana. The gelo wane lo wadho tene kikiti. Buanoite.
14: Buanoite, buanoite, buanoite. Andi mwa idumia.
0: Na agu mipenu haima.
14: Yobo, mwabanyu andi mwa nukuradu.
0: Dinoga nani muluvi?
14: Munoga mi luishi kunu luala.
0: Luala so Luis, kama mvugula radio yube mfede vabangono, yawila makani weyazwe.
15: Sede, kama kwa tizvenyu wangono, tala kupeda na mwazaja.
0: Ah, bae, mchito radio mute the mwazi nyo, we avurua niso tefune nyuloga.
14: Mwazaga kwa hivwa radio uto.
0: Oh, uye, kameri, munaza lugani mwa makana ba.
14: Ya makani, undi mwa yina iwadretu. Ya wila pora mkwe uto. Kadawe ni ropuni tae.
0: Kadawili.
14: Apo kwesera pora prosepo pora bakaga minyo dalpire. Drumura mwanza gavina. Bosa manda me parado tukula ko brimu ya mwanza gado. Yani kulibira ko mwanza gatia. Padere. Oso aya na chende padai. Aga wanda ko breko ta ko brekile. Katia budi ta. Davere tukula ko biru ja. Davere kai wajile ko sa bai akazoksa ti putula muno bana tai. Porque me di tita ko bre dimio, magwa po tita ina ngua vina. Dave.
0: Apo atela ni pode ba gona na jabalo.
14: Ora gami, ora wa gamio. Numba mwaga.
0: Eje ne.
14: Ba gona mio. Ode gona daine e pa de poche. Dile gona va tu da pe me di ngua tene me gona. Non di ngua tene vene. Andi bora kota pora masenze kero ngamaya pasoro tinyi ngamambaya bwana manungu si masoro masenze kero ngamaya ja ka masikuri sikuri ja masenze kero kai wotai no bwana box
0: uloga munora wale odungo na box ya bwana masenze kero kai kao kao
14: ata verde ndo wo ndo kia box ya bwana nga wo agora mwa mamuna kala muno kulu rudwa we ko shikakali una we
0: eje Bye, you know, Tamana, I'm kind of Matti Watima.
14: Obrigado, Timo.
0: No, Tamara. Dikana Vimuku, Buanoite.
16: Buanoite Magumi.
0: You know, Penu in you.
16: Ela Wonder.
0: Dindogana and Animuli Patigan.
16: Mulogana Kai Dukuno Madale.
0: Chaidu madale, kambe ni makanu madala fia, nada.
16: Makano madalo afia mano Belton.
0: Kadvan mo nyunga madale zelu zenyu CV.
16: Ye zelu de mulo bana mkwago do opa ovonya.
0: Ovonya.
16: Ovonya kobiri yene na mpodum vya mwi analoga kwe. Kimfanye la kobiri tinke yena ngamtamela mai o babe.
0: Apo ile gana mai uli widai. Babe uli widai.
16: Basikankala mtu kwalkero numu konfiari ye ni parokoya kwa birijo.
0: One.
16: Tena ngamtakela mtu kwalkero numu konfiari ye ni kwa birijo parasukuna ningafia.
0: Omukulu welie nuduwe ne ya wilaya akalono uzo kwa ya dhaini di mbalo msuza kakamwe. Akawafa.
16: Agora mwone tu. Mbada bunota wano mnigarela mtito kampulia.
0: Kantanala.
16: Kantan la kafuno zwa yeni.
0: Ya.
16: Odo bandida.
0: Ishi. Avire vavi tabo, avire vavi.
16: Ye.
0: Asasaya vi, adodele dina. Ah, mulu bwana, adodele ina adho sogoro, adodele ina yerele wakakawe ni wafune odhoa.
16: Na, da adodele ina adho sogoro kula wafune odhoa ayeli. Kuruko usuku na maungu wana, kapazibazo wafo kufina vankoya mamu na yekobe batukula batawa. Eto kana atie burukunoeda navi. Agora.
0: No tamara ni kito atelani. Podi bagona na guo. Akama ni vawa.
16: Na datera ni kangona na guo akama ni vawa. Kimfanye ila. Kimfanye ila.
0: Sabwa.
16: Guo atela na mpoko na guo akama ni.
0: Bye, no tamala nukane umati watima mvuruna kama basi.
16: Abo birajadu, Van Belton.
0: Yamba.

0: Odudi Suzana Lubrano mpuno mkambulinga ni aradi Msambiki Zambezi ambwe ni mkuo mchito ni mindi mindi nino kuwa. Buanoite.
1: Papai, iyo ni yelela vina vyaja wili Jose kuno posto kambo.
0: Ah, sho Jose muwe la chini upile nimbani.
1: Majia, papa mezmu matematika bo. Mulo bwana wida wa badidi zeni.
0: Obo nyamina?
1: Uivonya wela papa si mio dinze da bisela agora dinzo brucha za vikobri badimbamu ya not look na tela mi
0: amu kwele
1: se kwantu ya yene murimaya kadinati mkuluvela saber ne porque momento vene pale deve da kobri so badikamba o mana o papa o mama saber ne mapoto brucha kobri budwamba mwana mwana not look na tela we vina
0: evonya
1: Ibo nye avadidi veni mulo bana kana razao nata.
0: Agwa avede kubiri adho sogoro ba avede kubiri amutu kulodu weni.
1: Majuona waga kakala mutu minagua sarumo vedao kubiri nagua arumo duwa sogoro.
0: No tamalani? Mwama loti ya zelu mwa atela nikaye?
1: Si.
0: Bye. No tamalani mkano matiwa tima?
1: Ate inagua jo yuji le niyo wila mulo bana wite la muya na baka kona na guo dene baka mani. Ijo ni jobure varitwa. Agora nyoba jaga, midi inza ukona za avina guo dene na muya naga.
0: Kelo ito ilu wama mtu aga wadha damso kukara. We ungo liwa wabale na wale we bae. Supa denaga we supu. Ono tamaga na gipiti gipiti gipiti wofu gula mtuwa bae.
1: Majina ukurana wa maboksa yake nkala malapo uteni nada. Nada. Yeah.
0: Nota mala ni mkani wati watima.
1: Kako, brigadu. Yo nota mala ni mkani vina igumia weni kodini uradio.
0: Yamba. Baba sambwana. Dekana, mfune mumuta nala. Buanoite.
2: Buanoite. Mulo gana meze ferno mpuno mgogono.
0: Ah, so the Ferenu Mugogoni kambe ni makani wafia Mugogoni?
2: Medafu mloga ila muzo mbwe mkwe odro. Mloga iyo, arijo vya maeno, ukodo lingaveda zile boze unka rumo uzela tuande mua. Intawa, prejuizi za sitwene zifanyi le mloba na mkwe.
0: Kavuze zile?
2: Mutu noromo gila tina, mbumbe da mde mua, mbairo kamutuwa mde mua, mbumbe da mde mua mwaza mbairo. Mloga niyo, damu funa iloga ni dikosi asun tudu zai ngadam dumo do kale funo wadela hen agora yeno fulle ajiringa yeno muko shaga mai odu logo ga wila guru guru onde na murato dugone
0: o inde na murato ai
2: mbonye ayana na iyo ovani na atualimenti no gila zuguya atualimenti na iyo ka bala wale mir mas zovani ne sa kazin konfiare
0: ka kosa davi avede ina kobri Agamalado sogoro bado ebene boba bajelwe ko biraicho
2: yene zaino malo chinuwa muzibuno avede muyana muina odwa muti
0: aha
2: ona muaga I ole mutelui vakamani nopo dugona mama balego
0: mutelui na muteli oh wendi mulo bwana na muyana nopo wabara ko kai
2: si
0: paito no tamalan mukano mati watima
2: Na mbasa mwadabizi na direto.
0: Iyo nilikuno, naonaga wila kala anofia mudiretu nweni wani.
2: Anofia tutelefetera.
0: Yamba. Suzano, dilevelele, buwanoite.
1: Ni buwanoite.
0: Dinlogana ania ni muluvi?
1: Mulogana sobelezi tukuno natete.
0: Onatete kuvi?
1: Onantete, nikuwa dala depoji pa wagwago dugudia.
0: Makani mafiao?
1: Makana banu iyo radio ni mwintu male.
0: Munaze lugani mwa makana ba?
1: Makana ba odu muliba otela. Onyonga. Maa uida. Onyongile vavyan. Onta makelo mba omkonfiara. Vina morada so kalamu dao.
0: Kinkara. Karaku
1: watela gamu dao kinziwa.
0: Kaga kusile?
1: Si.
0: Kaga mbaedi liko ubirito?
1: Agora ata magelo mba kubiri davisi yenu kana amude na mpoduruma na wava amude dipoji goma teleniwa.
0: Apo kafu ni chawila oniwe? Yowila ndo dududu wa dere tu yodu.
1: Afuna o niwe o mzivele di mwena elo kode la validi.
0: Yene da mno msore o zgunwa. Uwebo ila dere tu.
1: Asibwe chichi.
0: Asibwe.
1: Rapa sulu mliba kubiri maish.
0: Yehe. Kaa vire vapo chunua. Ako se dhaba. Avede ina do sogoro be. Avede ina mdholo uduweni.
1: Niparo do sogoro apena kalonelo. Wabasu unyonga po oroma.
0: Ya.
1: Kuna vwefu oroma kani. Odu oroma umateri kara. Gwara kane wili amfanya ukwara nyango dule.
0: Agwa kweza wene wene so tela.
1: Inao ni vira.
0: Atagia da wene ka?
1: Anela tantare si.
0: Laito. Agora kambeni atela ni. Pode baguna na guo. Mutu peno na jimisa ya bagina nti. Namali pero bamko sa nuwa silora alwa baguna ntina enukala
1: agora dindo bona davina silora simio deliver na mwaza ga kanili mutu na mulobo na mkwae porque mutu na mkwao no tewa wila na za diginye na nyamu mwa yodule agora na mwazi yo mundo bona davi paka na chilungele boila tipu kipora ya kantelani
0: eh ele foi ele o goleiro da área
1: sim o tempo de goleiro vi o camposele mas basta a mulher do o animal mungana me pensa no abara agora o pai o goleiro o kunko o goleiro o kunga pera limo na mukomati
0: não tá bala nem mati o atiba
1: yamba
0: yo romo via olapa Ai, de cana é zindi eloka. Boa noite.
3: Boa noite.
0: Mwagumi.
3: Briga penenyo.
0: Vira mwagumi. Dinloga nani, muli patigani?
3: Mloga ni miya toni, ukuno mi, namu inyo.
0: Namu inyo so toni. Kambe ni makani u? Muyemo?
3: Makana bo, porque yo involo wa murai.
0: Ya.
3: Mloba na mkeo malo takalia.
0: Kukala yowila wanvaiwa nzina no wili agali takalia.
3: Agali ntuwene takalia se. Agora yeno mpodu sogori ya kubiri. Ante jamuze soziwa. Agora kofi ya labona nto vina na amuze. Amuze ya hune uwe madawi. Kubiri ya hune sogoro.
0: Apo wadho wao dawene. Afuna tukule kubiri gila adhena agule zilo boda. Agamala. Ele digula sisi wafuna asuze mutsola wa wene ona mwadhi ya gwani kosedavi nagule obedave
3: a ver venevo otakari le chevenevo
0: agwa kita kosedavi ya vire vavi
3: tanavo vira
0: atamele ina do sogoro
3: azo sogoro
0: ame de muyana mina
3: ame de muyana mina
0: Odo na ada wani?
3: Muina zina, odo amduwali. Kimu yana wata wawu, wanda yago yalo gilipalana. Muyano tawoga takuni. Hapuza, muyano aromo saga.
0: Aromo saga?
3: Anamkulu zeli.
0: Bae, diwiwa. Ate lanuko waninyo? Pwede bagonana kuo?
3: Maigwoda na mpodu kale sile dole meza.
0: Doluwa, mapanzula, tengo.
3: Rikala vesile, zilo guafato de dormiri.
0: Pijama, azu.
3: Mpodu gona, tumene, mpodu gona to yovi.
0: Jabure vina?
3: Ya. Guna yovi yovi madavi jabure.
0: Sabwa?
3: Ya, jinkala. Sabwa porque mapadu angkala fo. Mapadu ile genchi una virnde ge motel podi bam tamagela wasala. Ai mavina bazenyo kule depose musegeze.
0: Apo? Ya. Ya mundo kumana basala motene yovi.
3: Motene yovi agora ai mavina hi. Zaimana
0: Bah, mira tamara ni.
4: Mukane, umati watima.
3: Tabo, obrigado.
4: Nyamba. Ganhou. Nada, olha.

0: Sinopi Caramo Jeda. Boa noite.
1: Boa noite, boa noite.
0: Indoga Naniani Muluvi.
1: Muluvi na minha Luiz Cruz Julião.
0: Sou Luiz Cambenim Macanim Funamuyomo. E a Julião e a Capatuile. Aquela botelha. Mutaka wa kelimi wa so Stephen Mbuli ya sumila Bela moya Voroma mulo bwana divonyile Eji otukula kubiri bambe ya mweda yodo Ovonya Yana wili Kinkala Mio penu na mwathaga kada mtu bagona na guza ya womala na walinga funango unole do obe ya fatiti na takinka onloga di Stephen Bulia Sumila dikana muina buonoit alo buonoit opato wavina mwagumi
2: na kumpenyo
0: iye da mwagumi soma iye
2: Na mloga tu asula olikwari wa mtika.
0: Asulai?
2: Si.
0: Kambeni, uko makani wa fia?
2: Ejo e fia.
0: Mnazelu gani?
2: Ame nina azelu zai. Mutu akapura bukule lobo yae. Ongula. Onsasa ni ataba. Okutanchiba. Zila kobiro po ya gabone mtu.
0: Efiniku?
2: Kwa aga kisa tepua uyono ugadao tuwa. Okutanchiba kobiro jo mandari ya wenu.
0: Akome mfiniko mfiniko
2: nki bani
0: ko firi kayo
2: ko firi ko firi ha abaye no no te bagalo ko sogara ocha o bagelo elo joja
0: epa
2: onoga mai
0: tutorcha
2: ah ate endi gabuna anko sa ko firi non bango kando amo era bani ka ko po ya gamu mate wa kwara kure tempo na yeni Agamalo tu okuta mabate mpuna na eni.
0: Kapa vire vavi. Asasani de kofiri choiva nene ya wila ambe de mui na mui ya nakayo.
2: Ea.
0: Oba adhoi na wene wale ole ojile.
2: Agafuna nuzwa la wene. Agafuna ondo ambe de mtu mnagua.
0: Asuzi ya msora ya mtingwa. Msa kule mfuna. Ha.
2: Maromo sasa niya kofiri.
0: Ya. Baito. Ki mutelani. Podi bago nana guo.
2: Agua ni tabe yere poru bona ngua aga kala no murado mbena ma mutu na madie otapa tumu bwana
0: tabe leni
2: ngan china pak nke bani nema paka na nkiru kango na bamu laveni anota kunana ramu aga kanga mutu na manaye mbeni wadugona gona mwi anogona na gona kula bogona na nago agwa Kutika manaye. Kaya primaye. Ango nala ni yovi.
0: Mambasa.
2: Limi ono go kuna tuwa sulai. Oli kwari.
0: So asulai no tamana mkano matiwa tima.
2: Ya. Yo miyo dinkala goi pa.
0: Yani vina pap?
2: Dinkala oligarwe nada. Liga matardi. Liga pato.
0: Liga Yo so asula mafuna mudiginye ke okinyu akwinyu jaka mlafuna na wila bologe
2: eno kala ka totem fuyaga yeni yabwa
0: yenyu ene bae nyua boje de dina da panga na me wanyua na mewa muje ele ke mudi wa so asula
2: ebuna nazo unde ya ebuno
0: bae no tamana numa tiwa tima
2: yabe
0: yamba so asula

0: Nicana Mwina, boa noite.
1: Boa noite.
0: Dino gana nene mulimur dagani?
1: Mulo gana mio burantaya okuno mikaoni bairo mugoro shindi.
0: Ah, so burantaya, kambe ni mnaze lugani mwa makaniyo?
1: Makani diwa oromanuene ante ato tene anvoloa bangalo ga bangati ya zele otene dino iwa.
0: Nyo, nyo mnaze lugani to? Ani jombela senyu zele?
1: Mio ya gazelu inava mio chichi. Mulo buwanado wata ineana dutipu murima mwia naudu buwapon. Agora sezo wa wila yenene ya mwia naudi. Murima nime kasi wapon.
0: So burantaya. Mie nona nga. Mie mwone lo waga ne. Nona nga muzo mbodu kwa sadereto sabwa. O wagu vomuzi wa mwia naudu na namagu ve. Anadhu wana ogowene wo lapa. Mwone lo waga. Zipaduilevi za wene, mwenyeno wagu vomuzi wa murima wae. Kwa ilua wa avita, aga umu tukula peno magana numba o bala na aima. Aga malamula gievare vadila ya kathi viragwe. Agwe kikosile kikale?
1: Ejo, iye neno oko saderetu. Soki vene vale ibie nonga vojo komportamento ya mwiyana. Mwiyana ononga, onongile dae. Roman wene yono umu shpilikaru ila bako breji inu iviarela mio kasi para we uje
0: unga kwe kwa
1: hili para ilako programe ya matelomina we para familia yaga ideis wani agora kelua yaka ula pora ba kubiriju inu iviarela e para ugule nguo I see agora mulo bwana wa shpilikaru so mui anadikai wabu

0: Wo hicho lelo? Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulani. Inte kwe satene anakivota.
0: Oh, mwanaka. Hinko ni marihemu hayola. Kinaya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na mwanaku papa. Kii mwanaku epra mahiku ya festa ho.
0: Hoi mwanaka. Onna ponela olya sulu na sasina melukulu kusothene. Miano mwanaka. Mwanaku onamo kathiri okalano ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Yo ni berta ala kono chuma ka uliwili. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
3: Berta, juju, berta, juju, berta, juju, berta.
1: Berta ganyara.
3: Berta, berta, berta.
1: Kineme lawira weano berta o ganyara. Dihene patungwe.
4: Masiku matheno wani michile makupa wa manaku. Wananto olelo kivinya ni ikuru kinaveasha.
5: Wera sisiano, muge seo sipasipasha, ikani kani. Mukaleo ni murecheleni, so sipasha, ukalosha, no chuna.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Baito hana mudhu vano mudhu ziwe nyo ya wila mudhe na malijelo enyo maamudhi inyo. Waitusati wila wili ya wila kosepadi ya mabasa alizu ni chobu mati wadabono. Malijelo. Mudhu ziwe nyo na mwini manu mbani ya pevo ya Radio Moçambique Zambezia.

le la buburubuya ayo kaningi ningini ovijela ono ama la alo buwana zana buwata kunaga wewe vino ono ama la ya na mazana manai buwata kunaga enofanyilo vile la gana embo nyana mcho

Mie di loge vina wida azivelo avenju kala na nyue pari joko mvuru na gama basa ba achuwa bo mikombo alevelo eva alani mitana minai mitana miraro na mitana makumatana mitana mwedi ya bodhe undhoti ya nete ya na mpako okuno wali wadi maalu inyu wana mwyoji walizo inraburi yao tu wenzant na Belton Kasim Dana ni kami edo na refeba bristu refeba O que eu já chorei Pelos custos do mundo teu nome Noguma na nilaboni na barmunia Na mazolulu ati aula di yelele mkambalinha ni arade Moçambique Tem Kavrona ni jiboji